Ye me samoso nganke ke kanke ke mke wola unta ke gawa jwa tu ang achia ju jwa ngom kumta a jwa chung a ku jwa tu a spiritu nga gawa ju msita ke koma ngka e masaka e ka usisi ke ang ya kanke ye mke wola ngma masika ma mkopuru kharaba kato msita ke sezen ngomte gawa ah ke kongke radu XKFM koma ngka e kawa ta a moso sungkwe tam kwa kwa ale ngta taya wa kama e Engau ayawa kama mama kuwa kintona mu akang ta ya chokong ya kaukong atu sa mosusunsi cha ngawa kikungu isung.

0: Ndingo sana e kikayo ya hwata. Ndingo sana anza ekska kia hwata khana a, khana ako kiyama. Anza ndingo sana khana aduka eti. Ata kwanu, kumusa ndingo sana, imkwem kaha.
1: Kuya hagwe kwa tsara hwata te. Ngise shong kara hinti ngege a kwata kwa nyebo kwa ya tete monge mi ko chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ni tri mano chaka be shong kara ngi am am tete
2: nga u ta ma chaka be hom
1: tri nyu ata no gwa ma do be nga ma hom tri no na chaka kwa nga ma ta ta be
0: ha mam gi u ka nga ta ki ko ma ta ya ta jo sa cha ya kwata cha ya kwata jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara kwata nga ma kwa di Tim Kama ata ia kwata koshi ya kwata kwe hehe kun. Shum wakanja hii yuk.
1: Takono ndeo kwa matatu henga. Tingza wa kum kuya kwata takono ndeo kwa mga inga
2: kwa ia kwata. Kum kuya kwata ntitere ati tamati ya ta kuya ta angawe ane chaka karatao ta. Yew kuya tamacha chaka karatao.

0: ade khum caya uma dincwadi khum caya uma aka ncaya ha ngoba ncaya ha ngurum kanja yetuimba khumikho teka
1: ponya ko kon ha teka
0: hata kuzinde uma ha hiya siya saya ka si ashu ngimho ke ata ngeke tsuwa ke ya teha ta ko ncaya hiya boriat siya ya ka shungu ti ya ncaya ta ko ama kuriti 12 iraga chaela sakhumata.

department gya wa ngulun ki kam ka pangakre a chig gya kham kham ko sha o chi khoi ngi ngun sit african agani kunan gege awa veta aya chong ya ng hegya wa kam ngul dulin ngi ka chig gya ka khola ngul dulin ngi agani kunan chigang aga chong sing agya kham sha veki ya glanking agani kunan ko ang hising gya goli kham ko ka chi khoi ngi kula khano hu yi ng hegya ngun sit african agani kunan khau a cha chong ya dang ki ka si chig ge chu ng hi chi khwa ai honor de sin de yi ng he ge ge ka mang ol dul ging ge gan a gani khuna hi ge kula khano hun ka ngau shi kang he chig ge ya kham kham go shong wa ga ai ge khale mang ga n crispin piri kang he a chig ge ya department au ko na ko ge ng ya ta ge khale mang ga an chig ge da thon ma lu kham ko ngol ng a ga gani khunan ka he sing ya kham sung wa vetang a ge ga chu a wa kham ko sit african a ya chong ngan Plisan a i komisare siang gya wa khautin aywa tomi matu beni kang hi achik de gien ho ku ya fiar de kwartal ki kau yang kya tursen fevin tuna ka tege tursen sezen tuna aya buku khanung kang hi agya kham kham ko su u le ang achik de gien ko kun sa khautin aya khunan matu beni aya kungu aga ngoshi ki protofilo komitie yi ngi giga kamsong bunga ngang kalaman ngang agia o kuya khautin ay veta hana kao hong take yi agi hong toa kam kam gu sung u wala ya ngay chikdiki ngu kun sa ngu yang kya yani arika ti chikdiki ngu yang kya marti ay chon ngi kao ya ngu aya gani kunan matu beni giya ngu ya tege wala chikdiki da toa ngalu kam gu kanyi giya kamsong wa chik chuan ag digi ga chuk oan na waga chon ngu ngu kika digi ga chuk kiwi na waga chik chuan ag giga ong huan ngui agar gani kuna yi gyang hera ge chigan chig gi ra thwan a kham ko kan gya wa chig thwan ag de ge ga chu chang hi ka ka un na wan chang hm ai fasin ko ma kan di gi ya kham kham ko sung wa kan e ke gani kuna chig de gya wa spingo aya kunan kan he yi ag ya sung wa bunga ay khale man ngon ka ngau shi kan he sung gya kham sung wa ko yi chig de gya wa sait ki derban aya kunan ke isipingo aya gani kuna ka hi ag de gi chok kham kham go sung wan isu aga gani kunan tigong halman ngan tisa aga chong kan hi ag ya kham sung

0: wa sumitelo ayo kuna kain singa gie chogi wana u sako ke gani kuna kwa n blisa atene gia un angawa onur sugu ge ga ngamugo gie ngwa kwa mugo som chima chig de gie ngugo kuni sa kahi kule ya antig de gie ngugo panga ya en kahi tene gia kam kwa mugo som wa kai kang aga gani kunan wam chang humi ng hiya sivirin ay fasile gam chawala diwi chig de gia uhan akhiri kam cha dira gia sam chang humi ke iska FM.
1: Megcesika 7 e ama go 5 minutes taking ge khon tim pamba tira doing khoma kam ske ke kreta dina te borise kom ka kamen se bori yago di monika nzunga ministere tsaro e tsara ani je tema ko John Steenhuisen kham italia ka kwa khwe a francesco lolo brigada ndi ta kai kwen e sika ta khrokhata desentatine tsonisa agi dorok aidzi kwa kaite jaro tlae ga siengo nyamsina go kumusentati tsara ani dzinza jaro tlae si nyamsina ga si South African Italia si tsara ani ke biesa khaiti tlae ku je kun ka he kap stati ke ba pire te ken sinagom stenezen ya ko aka te tsara ani na tsaro tsi ani ke khwa di tung ka ku je itamu sake khasa he tsinza sena aswirika go kwangara go ya ha 650 million rand per year siki siya go ta ma kham ani ke kuya go anga go kai ku ji tesna go non deuta kheri o ji siya go ri ta Departement de una un kaiku ani tema kona khana ani ki kuya ku anga tem tse sika thia ngunji wa kaite ina mu sika qara ko sit africa kia ko kana hi ti khwena a kai ku anezi teno anamba pira zitama tseka sina ko ku izi swiri sen veta ana du kutro hi veta ta wa ka tsa qara ko tsuwa wa tsa ta tino tsamba pira ka ya ta ngoji ku isana tengye ti vie ke ziki tawa ga tara ko sit africa ki ya ana kho hi quintia de kho ga si he tui tui sena tinki sit africa nge tam kuri sa ki khana ani ki honor de sen de sai si om ba pirana i un ki ka ko khwena khu kara ko an kwa ro hi muzika kya re sena hi ya mana ko tse ha khu department de na ki crispin piri a karati tse sika tia umuzi abasi akwati khana khwena khuka de khwe xoxwa de khom ana zalo qaya ana kidi veta ana de mwa ga dinya de kuto ya de khwe am South Africa ke qwa khwenu ana kyare senta Gauteng si police commissaire sen tomim tombeni aga de firika kwartale khasi 2025 Danyam senahi haki tia ngiku mporonga ji khaji Gauteng province siki khurusen kereti tam tumbeni khoja ya ko agra din portfolio committee na khamienska po aki khwe tawa e jaro qae khwena no Gauteng ki veta kha konan de ta qae ku ji tesna ti mporonga ji na ngiku ji yan yarem ki nyam ta ko February ngkurim kin dota iha tinre tam tombeni a ka de kham aniki ku ji a ku ana ka ko khwedi ngi ku kwana zi a province ki khasi e tsoni sa khurusen kere din tam te borise khiri o ya tswara a joro ko a mu khwena isi pingo ta ti teng ka o siki dawa nga ki tia kwe di wana kusuru kwa i khoji ya khana e si orota. Mwaji wo sena tinta tlou kwa te kwara asin kre khuta tin kwe a seit derbandi ki ngkhoji ya si wo ta ki. Ako kwe a mambira ki jawa to a kwara asin kre khuta tin a ngkhoji ya si ako gyama kwa tinta kwezi kwa te. Porisa nanu kwe di nwa anena o kwa hen kwe di ho se sa ko na kana hen kiaro kara kwe di si ako ana se sa ko muka ande u nwa nwa zi na kusuru ji wo iti nzi kwe di re ta. Di siyewe iri borisi kheri uem tamhe deki si ako akhiri ama dikwa deku borisi ya deku mago. exka FMG.

0: Kim cawala ge chik di ya waleng ki akhir ge eska FM tole me gyan ambulen ge wa eska FM iwi teng ya tang kam ga ge ngam ya mi qare berten moyon adu o komiti kang hi achik di gi thwa kam kam ge se u cha ki politika ka vi koma ki kau kang achik di gi kwang ngalu khamo khwen under su ku yi atine gi ya un a kham ko ngwe kang ka ti ki firin tu na uni kang he verslaga wisisi se di gi cho hanan I got a committee. Zulu ayi atakao yang hechik de gya wa zulun zentili zentini yang he khawit tamani achik de gya o ku yang khalma ngkan ta ki khamsun u kang hechik de gya wa chik khoing ge kula khanu ke kama ngol dolgin ga jigan agani kuna ge kula sit african aya changon zentini kang he ya achik de gya ngwa o ku ya khalma ngkan ki di a ngin atakao yang gya wan Gordon Lewis yi agien thot kham kham go sun u ti kang gani kuna ka he tge ngo be suk ge gani kuna kwa sit africa ai gani kuna ki ka ko tak ta hm hal ma ngang ka gi ya go le kham go ta chi kang ka gani kuna kham hu pang ka kain sun u chi kang ka khula sin political party kang he agya ko ya sit africa ai gani kuna tin gi ge ti sa wai ke kham hu pang ka kain wa tu chi kang ka khula si kang he gi ya kham sun wa ti ga in parliament ng ya wa chik thoing ge kula khano fiko ma gang he chik de ya wa sar shi aga gani kuna ke falkan yi ag de gen kong derben aya tila kambu kunan ka hi gi ya kham kham ko is u an nga vi ko ma gi gan he de ge chu gi wanan ti har ta ha aga ngam ka hi gi ya wa ko kin aga gan ka ngau shi ka hi gi ya sing wa dolems ke gani kuna ko ang ve ki ya ang aya chon gani kuna ichi de gira chuki wana u ngam hanka please a agyang ya taki nin tak kilo gram aya kokain ichi de gete wana roli aya ngam kang ya gyang ku kama ngole kang ya opera zel aga kunan fi koma kawin ki giga kam kam ko sun u chik kawin ki giga kam ngol dolgen aga gani kunan na kam kang hi achi de gigan un sit african a kuna chik de gi chuki wana u kahanka ka hiteni gya ya wa ngam ka gya wa dolims aga gan ichi de gi ta chuki wana chan ai fasin ngole kang he gya wa iran ai ngol ngun tumina ka agya ko ya fi is a ke gani kuna kwa ka he varski wang sit de gi chuki hana gani kuna kwa mugo gen to kam kam ko sung un ka ngau shi gya wan ata ko yang he gya wa minister petalan saka aiwan abas arachia kang he aji de gen ngo ku ya halmang ngan te kam kam ko sung chi gan aga gani kuna gya sung wa khabit ya aya kuna hm ka aji de gen wa fela khan fi is a nakam kang he khabit tamani gi kam sung u ti gan aga gani kuna ke strategic de gya wa hormus aya kunan kang he singya khamsu wa tin ha ka he gi khum ya ang ay gani khunan American ai president Donald Trump chig de gi ho ku ya gani khuna ko an ta ki khamsun kang agar ngau shi ki chopri ya chig de gi chu ki thang ha gani khuna ko ang ka he fi is an chig de gi ya khamsun wa tin ha kang agar gani khuna he gi ya go di ya kang ku agar gani khunan wam chang hum yi ang hi ya akhirin ay fasida gam tawala diwit gya wa tiniri khamja dira gya samjang mki iska fm
1: kam me kasika akhir ya ama go 5 minutes nge khan timbamba dira doing khama kamske kre kre tatina ngati borsi kum kamen

si buri kliago ti monikan sunga adie ho kokoma tiena se sa ku han tsuri kara ho di zauka na politiki kliya na tsau kliya ke ti khwena mborunga ji akam si ka hinse na ji kim firen twenda ke uni si king na ku ha kara ho ti khana tai ji asia ko kheri kara komba pira ji akha ka tam tsau kara ho se sa ko khwe ana go komiti e di Uya a cha anigiteto Nicolette van Zyl Gousi khasi e tsamji parlamente ke tlotlo wa go cha krati mayo tsamji khana ke tlotlo no jao ja khiri ka ire tam nwe ku ya go a krati mba pire khasi e ku a kra go itin tuben to da khuni sika komiti e ke jaro are tin khwena khana ji a nwa go tsai tsare khuno firen twenda sika a go e cha sina go tam Mbapira eki khasi e kouko sinagonda uta nasnal da kiti sigongi ta kuzi tehuna eki kuzi kun senatinri ta. Zulu na di aha a misu Zulu Zulintini waka di tse sika trebek ense senzi mua konyamsin tuwe tuwe ye hisi na kuha mbapira na South Africa kia anakwa hinti kwena mboru nga zikim. Zwelentini khotsa ya go a kra ti dia a kwena din o a zoden hilowes ndeta tla go di tesena din kim mma wa ka di South Africa kin ana go din kwena ina ga senje mo go mo e manda go din o na ge kha di o kiri go di mo se ke hisna de ji ana mo go ana anisika khwara ka tam South Africa kin ana ko tin khwena khana ani khana ji ang ki hi query ji ki wo hi no tsi ka politika party jin wa ka ite zaro ai ji ina yama ko ta ho no khwa ma ko ji na ki ang ran ana ai si ta ma yama ko khwena ki suri sen ji ta South Africa si seri ani a tema ko na no falk na da Durban di si ske pa ji khai wa ko nga o si ki Der taha di blok saver kokain takite dwelemsi e wo dim. Nkho zi tesena tin kou di seri dwelemsi di angie tin vye keski hasi he e wo sena tin kam sikim. Porisana nien tak kilogram kokain a frak motere ki siyako wo di Brazilia musika warako sit Afrika ki a tkanya tin kim. Tse sika se sa zi khazi e nyam karakwi tiyan han uka e sika. Hua wana oiko container ji South America ka kwa kwa South Africa ki kana tinsi ki seri a wosi na tinkim. Porisa ki zawako kwena kanadzi ya borizi ya koma kwa sisa sati ya siya tinkamsi ki dole msi ji khaji ya si ko waiti seiko ngyao ea kwe him kauta kwe zikim. Te borisi khiri oe. Iran e manda ku ha kwena fer inakde stati Amerika kwena anga de ina tse sika khen am kuji hise na ku ha ji ani e khen ka dam. Musi di minister e kha un kai ku te mako Abbas Agrachi ya ku anga rati Iran khana ani sika tse sika kou nisa ava si khwatiya ha angie khana ko a tese na te tam siki Amerika ami a khana ngai sina go dam fer ina de stati Amerika kwe uka e sika khana kwe ya tuwa e nang kai sen ka datin khe am kuzia Iran mu siki sia go karoti getin e ziki strati hormus takti te he khana khe am tinkim Amerika se di president Donald Trump kuya go angati Sopra ji khaji he kyaro itinki si ko kao senatim Tresika fer ina fle stati Amerika kwena khana khe amji hisena tinziki Iran e paro tin khoe khana nyam kai tinki. E te akhiri borisi khiri oe, kam he te kisi ako tin iri amatikwa te kuborisi ate komogo ekska FM kim.

Ya me sa mo so ye ke ke ka ke mke wola ntshuma masika ma qiyam se de ke sising a geng nte tawa yena 20 ke kon ke radu XFM tete masika ma qeta sa qe u ngumusi siya qaqa kwe ke ke mke ka ke tsamtsuma mse de ke ka ya wa vusta kha vusta kha ka ha a ti dise ga go a ikam ke ka tsi switali na mhunta ke ka wa tsi ke a ngqiya ke khokoma ngumka ke ohunsin mani choyo ya qita qonqwa tsi tsi ke a qala duwa ka tsike mke khokoma ngqinga mseta ke ka wa anqwa go a tututa a tra tra ngwa e mhunta ke ka wa tsike wa tsin nga ka ya qonqwa ka tsike muka wa dorpan ofu khalinga muka re ya lukasi ufu anqwa wa khonqi ta tsi a tsong ta mka ta tsai tsi ka nga yi chwa ke tola yika ngjilichwa ke tola ofu ani tuwa ta kutola ta qasha nga ya guku na ta anqwa wa gazaku van hato nga ya kuta ka wakatsitsi ke anqwa ku he ama wa tsikolo nga tuchinwe ke hewa ka ngjilia e nga e toto ani nga e tsotsu tsike hewa ka ya me ka ka kibika a tsotsu ofu mana nei he tsaika ao ka kumsin a mse da ke go nwa go kumsin o bo go tsa thata ke tsho o fu tsige se ke ga pira go nta a ne tsige ga makle ke tsisin sa ba tui khamhe a wa e ka wa kwa tsho a ke da ga o tsige ga jo jo a to tsin khali a to khri go a da a to tsin tsige ga si tsi da go a thata tsin ka sa ske ke tsin ka mo ko le te ku drinki a tsin tiem sira ke ngale ngai de wiki o ga hon ke tsi gis ke a thoi a ka khama khwe ta m ke he wa frukt ga tani na m ku a tsin ka mo ska ke tsin ko po a tsin a kha ta tsa tsa par ti ga tsi ding ka e ka se 1 2 3 4 5 6 7 a kha tsa ta ka ki tsin go ke ko ko ma ng ma si a tsin go da ma si a tsin ngale ngai a tsa tsa ke ng a kha ta tsang a kha na ka wa tsi ke ta de ne wa tsi tsala ke a ngong ka ka ngong ka sing hi a yula ta ka tsotha ka ti ka o ta tsa sing a ta dam mhunta ke ka wa tsike wa tsi tsala ke a ngong ya ka tsike ke khokoma ngong ka ita ke ka ba ngolo kula ka o he a ke ani tu tsi ngong ka he a tsama a ku khuna o fu manda ku tu wa mhem ke ka a tsama a tsaita ku ka zakuta wa o fu tola diqem kwa a tsama a tsaita ku ka zakuta wa ta wa kwe hi atu ta tsoa a ani tsike hi wa ka ya me ka tsikolo ma tsuta nga ku tsoa a ku ka ku ta tsike ku ku mta ke o tsili a ku tu tsinga ku tsili a ku u fa a ku tsila e tsoka nga sa a wa tsike hi ka ma ko kwe ke mku program ke a tsong program a ko mta ke sing ya e program a ko etsike he a sentakwa go se ka qala tobaka ke a ta mashu mmasu.

ngawsige maklanga ka higya ngwa thama go tu khosa ki khalama nga ka ichig de chu go chik khwang de gegen khama kan dian ngwa egi kang hichig de gege khama sori ngwa egi kang hichig de gege khama makala ka hi khalama ngong please atene ge thwa kham khama go singa gani khuna kwa Africa maya buyen kang hising atik de gya chong kakwa mako gya kamsang u mana ko kakang ki gya kamsang u ulang ayak gani kuna virus kan kang hiya gya okuya fal ayak gani kunan ki ay kakaw yang gya wa Ibrahim kwa do kang hi khawit tamani sa agya un ang ngawag angan ngong kakakcha sa ang si gya kamsang u aplisan avi ko mang agachon gani kuna kang hi sik de gya chuko nang ngawasagin kang hi gya wa tulim sa agak gani kunan kang hising agia sing wa Johannesburg ay kuna ke tibresin inan tuindak ay chon kang hing hulantik de gim hugay panggay in ngay yag lang hing agani kuna sing de gida tuwing hing hulakaw cha sanag de gigin amakan deyan kang hising atin igia kam kamo ko un ang ngawag tangan Africa maya buyen ki yo ko yana kawang chigdi gya wa sen ni buloy kahi agya o kuya minister ke chigdi ki plisang ay tumina kaon kan ke chigde kwadwan kan sing gya kham kham ko suwa le ya ang hisa chigde gi chuge pangan kala man ngasi gya ngun haya ta ki sak to chigde gi ga chuge khawa gani kuna kwa n Teksi ay viko ma kang hindi gi ng Bloemfontein ay kuna kobe ng kang sing agi ta tiniha un ay nga wag ang nakam ke mida kang agani kuna igi gi ta gi tuitui kama kuya gani kuna kwa n Teksi ay viko ma kao hong kan ngaw si chik de gya wa ka tro ka hit de gen on yivi koma ka gani kuna yi a chik de gya dak tue un a ngaw yivi koma ki gangan kam sung ki spani hong yi un he khawit tam nik de gya chuk is sung ua chikang ki gangan ka hi gya kale u manisipala te ti a yi gani kunan ka hi stene gya kale tue yi ki kong kui ka ngaw si gang hong go diwian tek si a yi vi koma ka hong gani kuna gya ngang ya ta gen kale man ngang ya gya kale tu ngong tek ka yi chik de gya chuk kong ta kwe ki statu yang a kunan ng a gi kam sung u la yang a gani kuna ka he tumina ka hong tua gi ka uha ya ki ching nguin ay fasin kulipun ngay kang hechik de gye thon ngalu kama kwe kaan sing agia tui tui kama kwe kaan chik tuang de gye ke kama ngol dulu geng ag dilang agani kunan kan ngaw si ke bialfas aya kunan kaan sing agia kam sing wa chik gawa yang gya wa sudan ay gani kuna chik de gye ngongke nga tol ho ke chik tuang ngay ke gani kuna kwa n chik tuang ay kisi kang hi agia kam kama kwe wa un ang ngaw chika ki jang ki Irland ay plisa vi koma kao hong ka ang higde gie chuke ngay ua to hong ki gani kuna kwa n la kao yang halaman ng sing agya kam sing ta ki kalak kam yag de gie ang hofu ay gang ka sing de gie chua subi sa ngaw gen hulay ang chigde gie ki panggan ngaw si ka ang higya ua fiar ta kan aga kao yang chigde gie ngay sa akuya hulay ang ay gani kunan Politika partai ay gani kuna giang ng yatige norke Irland ay kuna gi atene gi ng tisa ang aga krisi kahit ene gi kham sungan hula yang ang gani kuna mugde gi cho tisa an. Wam chang ham yi ng hiya tinirin ay fasire gam chawala diwichik de gi a uha dalfir kham chadira gi sa ang ham yi ng hiya. Sorry, chadira chik de gi sa am chang ham ki iska FM.

Nkuika unke wa SABC ngivilu ngisaka osingi konge XKA FM Hey on, ale glanga presenta wa mi avani kadala Nsa aki nkuika ntiki kalungsa kumkwa mungeke Eta takamka asa aki nkuika ngwe tamke wa vunsta Ike wula awa elfiri ke konge XKA FM Dei ege ngutuwa kamke kawisisi ke ngukama kamke kawisisi kewa SABC ngivilu ngisaka osingi SABC ngivilu ngisaka nkunga aki nkunga atuwa Mak am ita jewis isi iya kalagin ale donga juge konke khaso nait aya program de yegit incha monke program ka unkewa SABC ngivilungisa kausinge konke XK FM tam episode angwa kala wa alungisa monke tiki kang a wa multiple chemical sensitivity ka kong haya monke tiki honga wuzela kakaku ikungung wa mkanku ika wa kala ga din il donga juge konke radio XK FM ngisa tiki kang program wa kala wa kwa hewa ton kwa Kuku mangung bunga wisisi iye kwa sa XK FM ke wala ng yang. Sika mangwa iki kuku mangung ka ng wami avanika dala. Teng le glangwa ju ke kongki khaso nahit aya program. Ta mkungkui ka mwakala gamkisa taka uwa multiple chemical sensitivity. Ta tiki kang mahas kwa ka o tiki kang angkong a ang hi kwa kai ka amani ko kwa tang hi taki ka gya a masa da sa ko mo te ki ka chi chi ki ko sun he ang ne tho hi a kai khama khwe o ko chi chi ki ha sun hi a gang ma kwa jo o ama sun hi a kwa gya stris a kwa gya ang ke we tho hi nga lo khama khwe kana ka khang ya te ki a gya kai ka Tagata nini ako ngaya mo teki kawa chiki akwa sing akwa wuzala chiki kang awa machichi gani dichi kwa ngima kwa ke wuzala ya hee machichi ang atwe hee ngalo kama kwe kunine kuna kang akama tagata nini awa na multiple chemical sensitivity ya o kachichiki akwa wuzala akwas chiki honga wuzala kako jawa ngwa chung Aga lu kama kwe di kama wa ngumgisi nge honga wuzela chung di kama wa chung ohe chika na aga ka atuhi nga lu kama kwe kunini kuna kanga akwa sa aga na katini na aota kanga ya teki agya multiple chemical sensitivity ya ta chiki kang ao he chiki kang ao he ka kanga ya keke agia chikang o chikikang ka kong hai agi agia kai ka ng ka ota ka thota ang ho khama khu ang ngung ka ota ang ngung teni ni a ang ngwa khama khu ta ang khang nu teni ni ka cha ang khula ka chi chiki hi akwa asa aka hi tuwa pani ngwa asa hi ka a thoi ngwa lo khama khu kunini kuna kang ka kama ta khang ya ki agia multiple chemical sensitivity ya ta chi sungka e he kante ni nia kha chi sungka chi ke he kawa he akwa sa kan o agi to ma ko e kan chi kan gya he ka a ang hu a o ka ka o he ang ngung a ko tu tu sa a a wa ngi sa ata a ka ka akwa sa ang sungka e he ko tu tu jala a ka e ka tu pa si a kanu kan atin ni kamata a giang hula ka di kama wa japong sa kung ka wuzela ka ko jawa kung chung di kama wa kai ngum gising ka kung ka wuzela chung o chung o hikan atro ngalo kuna kang akamata unaka di kama wa machichi singam ka a cha di kama wa kai kama wa kolukali chikin ka kung ka wuzela kung ngum hika ka kung to ng akama ko kunini kuna tini kang akamata tini auna multi-chemical sensitivity ya Masang ta kawa chisike hea teni kwa saa chuli di kama wa chuli chugule teni ni akali aku nini kuna kang akamata teni na awuna ngulaka o kama wa dizili sanga singka cha ato di kama wa khasi chayim ka wuzila ateni ni awuna chika o kama wa gokulung aga tindrasi di kama wa gokulung aga katindrasi aga o suisi kana hunka chaka ku khusi wa do kulu tindrasi ke age ku age tindra agdo kunati ni ka awana chika di ama ko ki sa tindra sinsi ka tindra
msuda tinde singa na ngathota ka ngalo khama ku atene ne awona tsinga dika ma khiwa pini atsa dika ma wa tinda singa singa awuzela ka ku wa kuranda sing dika ma buku gawi singa mkasin tinda singa na kawe akwa akwa ki saya kuna tene ne akamata wana a sensitive tamasing simptoma singa he yang awana awana a ngung ya kwa a khali a ngung simptoma sangwa kawatsitsi kang he akwa akwa giya qhekang a tshotutuka sanga a tse masung ta sitene na kwa muteki kawatsitsi ke he akwa giya simptoma sanga kata ma a khas nda khali guya ma khota kho ta a tsuang kana nka tsita tsinta thota a khama khwe a dum ta machi o noke atenini agia a atenini tsuwa tutu ang masenga wa ang a tsuwa tutu wa ta katenina o ta akha sentini ni tsuwa ngsa ka ta ma tsuta khala o ta a o ata ga ma nya ta mkuwa ta katenina o ta a katenini ka da ma wi ta katenina o ta akha sanga khang ta atenina ku ta atenina ngunga kula qeng taka uta anginga tini mata kwa kata giang kula akto tutuwa kata na kuwa ngaya muteke ka angunga ngayon kuwa ngasi ta a chuli taka awa taka atani kwa gya a chisanga chisi kangi wakang eki ko kang kwa tungu tita nina na a ka angwa ka angwa tungu tita nina na chika na gzi angunga ka tuwa dwi ka a gya angunga wa chiki kang simptoma sa a kwa uwa mugia e tamasung ta multiple chemical sensitive ya ya kula ngum ke waka jala singi kang singa a chonga wa ya ya kula chika ehe kama wa ngum tang tang ke kang sa cho ya ngwa je ang ngung sa dang wa ka ki ngum kho mi sing ta a chen ta so chike he kang apane ngwa a o ka akwa gya a sensitivity ya ka jala si apane ngwa a ku amuni kha e kusin a tsin tutu yunga a tsin khati sin kan kin wa ka tsike kun kana asin ta a ton o ka gi ti sin ka ti ti ka ta a khasin ta makan kuma ta jela ta ka tuwa guta kama kui a ta ma sin da si tene na ko mu te ki ti tuwa gi sin tene ni gi he a kuma terapi sin tene ni gi ngan ko i am di ar ti tuwa sin ti na tene ni a kuwa sa a ta kuma wa a ka ti ka kwa gi ti ka ti ti ka ta so ka kula a ngum tang tang ke kang sin tutwa chong na ke kai kang u ha dia masan ta kwa chi ke aten ni kwa gya a kai kang sin ga chwa a asma ka kwa gya asma ten ni ang o ta ten ya gya kai sin ga chi ke kang condition na chi chan ten ni mo uta a gya a ta ka jela si a bunga mai kwa sala lo ke wuli ka wa ha kwa gya chi ga chi ke kang ga a ngung ka jela si apane nga wa ang kha wa chika chi sing kang ke nga wa kang ege kong ka pleng nga wa tuwa to ma pleng nga wa tuwa sa kang a ma sa ta si tena kwa mu te ke ngung antibiotik sa ka a wa xenobiotics sa hang sa ka a ta a kwa wu sa lang nga wa kya a e a kwa ching antibiotik ala ta kuna kang a kama ta ma ka kang kwa ta a chung nga wa a ta ma sa ta sa kwa mu ke tutung yung ka ang e tama sa ta sa kwa mu teki apani nga wa aktua tuma chi singa chi chika chi kang hei kang a thoi nga kwa chika a thoi tuma chi kang a thoi nga kama kui ku nini kuna kang a kama ta wuna sensitive a chi chia taka jela si mtutu yunga masang ka hei akwa gya simptoma singa ki nga ua ki ku ngana ku a ngi maka nga maka jua ina khatiti di a kasma akto tutuka sa di ina ka tsika ngi waka tsike ku ga tsike ha kwa ge symptoma sa ngati tsanga jela si yunga e sin hi an e ntso ku toma tsi sin ka hi ka a thwenya a ka tsike tsi khonwa ma ngwa tu zela ma tsi ka jela si a kongge ki ka ta ma a khangwa mi o ka jela si a pre ngwa a tuwa tu mngwa ya o tsika ngi hi ka u zela ka ko tsanga ma tsi ngi ka hi ka a thwenya a khama ko tsi sin ka na he gya mngi ka ka pa ne ngwa tuwa tu ma ka ma ta sin tena ka mu te ki ka a kwa gya
multiple chemical sensitivity ang kajala sin kalima ngu aku ufni ka kwa ngangeki aku ufni akanda kami sisita mazi ata ngu ufni noho noho ka aku singi atutu acha iya singa kwa giawula kunini kuna atini tamata kwa ufni ya kama ama ngu ati ngu tangu watangu atang ka aku kuni di ama gita tapolo ma ngu agana ak gumita uwa kwa gumita wata ati ngu wata ata ngu wa tak a kukulu o a kukulu di amang kwa tan hwa gumi u da wa diwi ta chik zi gata na ka nga ke ake ufi ni ta kai ka ng ka o ta a kas ng tuwa ka ng sa sa am so ta kai ka ng ka waka kwa gya a ka kwa wati wati jelas ng ta ka jelas ng pani ngam tutu yung ka e ta sa ngang ki ka wakwa gya kai ka ng ka ta ni ni tru ta ka ta ni wa kai ke he tru a gi a kama kwe a ngung MC is ya ngutani ni ya hagi a kama kwe a ngung ta kwa chisi ke he a kwa gya kai ka chisi ka nga jala si mpani nga wa mtutu yunga e maza ta sa kwa mteki ka chisi ke he a kwa gya ka he ka tru he ka nga a ngung ka a ngwa kong wa chi tru gisi nga chika a ngwa kong ka kwa maksin ka chi tru ngwa kwa sa ngwa chiki a ngwa kong ta ka kwa ta ngwa ngwa kong kata nini ya uta kunini kuna tani ka kwa kata uta atla umma a taka jelasi apa ni ngwa kwa ngka iki spasi ki chiki kang kan asin tru hin a wa chiki kang ka a ko wan ka ko wa mki ka e tampani ngom ngai ki ki kai ka ng kawa he akwa akwa gya ka he akwa to ma tsi sing ka tsi kan aki ngwa ka ngi kong kunini kuna kang ka kama ta ka kwa wa tsi jelas mas ka akwa gya kai ka ng ka ota a khasng kung ngu kan asi kan ka thota ka ngwa mzala tsi kwa gi sing gya ka fala tsi tsa ng ka thota ka ngwa tang khali ngu ka ota a ngwa a kwa o ngu tsi kim ka sing ngi khali ngu tsi kwa gi sing ka gya fial ka tsi kuna ng ka ota kwa a ngu ta kwa o ngu ta ka tena ota a ngu tena ka gai dho ka na tsam si si ka ofa ma tu ma kama yen ka tsi kang he tsi kang he tsu apani ngwa a tu ma ka ota a ngwa kama kwe mzala tsi ka katani ni a wati kwa gisani ni giing he kajisi ka hwa ya ma kwa ki tukma siyal kawe aga gani he a kwa ki tukma ka ipani ngu a kwa sana ti kwa gisani giing he kwa katungu ya tukma au so langka of kajisi ki he ya ma kwa ki au kunini kuna ka ya wana a problem ka ngunga ka ma waya dum di ka ma kas ngatani ni a wana a problem ta katani na klang hata ki kawajisi ki he a kwa gya a sensitivity ha masung ta khaw sial khawe plantis kangga kumga yo kwa kama froli kama yen kha chiki ka ang am sa ta froli gisin asin ka de muka gi froli gisin i angana kan stini ka uzela o it angana kan sanga uzela ko ngoma ma chichisin ta kwa chiki akwa to ma froli sin hindu a hin a twin a asin ta kunini kuna ta nini kama ta awana kaika ng ada na wana multiple chemical sensitivity ang kajala si mpani ngaw kagya chike he kang pani ngaw aktua to ma apani ngaw aktua to ma purdik sa ang hea ngat eki kung ang o chike he kang kung ka ujawa ngawa ka pani ngaw aktua to ma chike kang kung ka uzila kung nung o amasin he aki o fukam ngu ge he aki to ma chika ang fuchi kong nung mangi kai chule ya aki to ma chule ang he sa he ka tua pasi di kama wa chule ya ya ya chung guni ga na chi thonu ki ki ki ki gum he ki he ki oswe he ka chi ki kholo a he a thwa go or ang to tu tu jala ang he ki ka gya a chi sing ka chi chi ka ng ta mo episode ang kala wa a ko ang he wa mo ki kai ka ang ka mani ngwa o kham kwa a ma sa da symptom ma sing gi sit ni ni gi a sang ng ko ng yang sa chwa a respite retiroti sa sa ko nga te ki ya o ta a chwang ta da ma a ta ka wa ka ya a to tu tu ang ta sa chwa neurolo a neurolo ge a neurolo jigal sa chang te ki ang ni ta da ma kai ang ni nga ta ma ka dir makar at ag ang ta ni na jo
taya sa chwa physical a uwa a khas a ngung ka asi ka khung khang ngung ka asi ka ng ka ha ta a king khula ka ka khlingui ka ga ga gi uwa kula sing ge u dikama ka ang ngwam se ta ti chwa gi sing gi a kha fala ti sana ya ngung ka de mo ka ngwa so lang ka he ya ma kwa tu makama kha ina kha ti ma gi sa ti ni ka ya khang ki nga ka ka chi chi ya khang nga da a kwa sumbi ti ke sumbi ngu ki kwam ki sin sike ke honor fi ala khun khang ki kwa or sa ka nga da ngwa u ya sa chwa a physical ya ya nga gi symptoms nga ti san do a ka jelasi mpani nga yunga e msin yim e ama kwa tsamnu ki tomati he ki tomati ka hika a kopa si hika thoike ngo khama ka ngama ka na du ti ti ai ka ngui ki angu ki yanda ka ka ki ngo a ka jela si apane ngo achi gasi tali ta ka kwa chi gasi tali he sin chi du kwa ki kwa ki a chi gandi ka jo sin kwa ka a agya a multiple chemical sensitivity kanan kam sa pen ngam chan ngai ki kai ka ngkala ka ang ka ki wola ngkang doa taka jelasi apa ni ngawa akha gya chi singa chi singa doa wati ke kam kwa ya ko ngha ki kwe ki wola tam ang kwa ta akha gu ma so ngai ta khata ni di ta chi de asa a chi de asa chi ma ka hang a tanina a ko ngai wa mo ki ka ki ko ki kha so ngai program ta ka ni ni kan ka ma so yang hima kazi agi tamu ki mama para wa maso ai makazi agi tamu tam akha guma sung ait ti ta ti ga kon hewa mo ki multi kon hewa ko ki ti ki kang ang ko multi apple met chemical sensitivity

Ya, mungkin saat ki masung ahi makazi ki ikamu yang ki kamu ki mapara tak nini kama mkan kwa tadi tak ki cikaya mu program o mkan kui kang ni panen kam kwang kwang he o kui ki cikai kang awa multiple chemical sensitivity tamasung ta sah kwa mu teki amanin kwa a o kwa ta a kula kai kang o kang kwa ta a a fere beter a gani ta masa da sa ko mo tege ka jala si apa ni mo amune kha e yunga a e yunga a ngung sung tige kang a kwa sung ko a e to automatis nga tsika ka wa doctor ma kwa ke ko a ke to automatis nga e ka e apen no a to don sung da wala wisi si kam ki da si vitali sung ki ka ma doctor ma da sung a di a sister sama sanga si kwa mteki kwa mtike e kwa tomatiki o tika e ta ati nga a program nga kwa mteki mpani nga msim e amuni khasa nga tam kisa razi ki kwa mteki ngum tang tang ka eka nga choka ki tika nga ka ka eka nga ohi tika nga kula kula ngum kula tamazi a terapi singe ya nga a antibiotika yang king wat egi kumutan ini saka ata ata ngwat singka taka tamaka bitter taka jealousy apa nih ngawa asung ante sung ante cua tuk mati singka kan asung tak aktor na ngi kan ngi aktor ga aktor na cuang kaka kata maka kekam kan ikan kan aktor na asama he akto tutuang ata nini aga ngkwanga juwa unu wudakati ata nini kwa kata makasin tawulitika kata mkwa kata ma juhuta khala o chisi nga chisi kana kakua khabira kwa chisi ki he ngi kwa sala luki wuli ayunga tutuwa sun taka he kawa kali medical support gani kuna apa ni no agi a specific doctor yang ingkwa duduk asung no agi angung he yang aku agi ciki kang a apa ni no agi a doctor yang kena tum si tutu asung aga agi ngum ki kang a cikwa uzala kama ama kaka singgi ka dia ama cingka tamas ada sagi cikwa asungi ida ni ni gya kurnik aga kai sungana kwa kama wa a wah bluti kama wa kakai kama suka ti singgat ti singgana ada ni ngota optial multiple chemical sensitivity yang tak jelas si apa ni ngawa asa a dokter ciki ya ko masenta ti ngata ni ngota kali alergis aga gani ti tro gising gin he kuwa ka so lang ka ngung he ki ama kin ama yama kin ngaku na he angung he ki wuzala ti kan he pani ngwa ko ku kama ka kuna msenta mtso tso kan ti tro isi gei ni tuwaka akalis asa au takawa he ama kwa ki au he ofa ama ya ma lu he zige raka kawela he ake saku nini kuna kakas mga ta tuwa jala tatisi nga tisi ka mpani nga mwahi kiki apani nga wa ayunga ante masa tapas yinde singgisa yi nghe gya tika tisi ka yi pani nga wa yi tikwa yi ya ka nga wa kumuya terapisin ita ni na kuno a masung da ya sa chungwa sauna therapy ya sung kai kang a wa angung ya kuno ki ki kang kwa sung kwa angung ta singi sunti kama ka sibite la ngom tsuka ama ke tso prefer doctor ama ke wa sibite le kaka yo singi kwa ke vanika dala tso ka ngunga o khalitika e taka aba khalitika kunini kuna kang akama ta awana multiple chemical sensitivity ha tso ka ngunga ku asin kai wa machi cha ka ngalo ka machi kam ka wajawa ngawa aka ka atwe o ina ka tiki ka atwe ngalo kama kwe he angu hege kage kama adika ma chule di ena khachi ka isa ngakon ka athongalo
kunini kuna kang angunga asa achi na kuna akamata awana sensitivity ang tanga jala si mpani ngam kukwa kwa chi singa chige doktor ma kwa kwa sister ma kwa kwa sa achi ki kansa kala ngam kwa a wachi ki kam kwa ige kwa kwa kwa ki kongke akasun hit kaya program ki kankwe kang hit kala ki wa multiple chemical sensitivity tabu ngak achi jim ki si kam kwa ta ulang kam akring kwa tang kuna kwe ta u viki ngwa uang ita ni kakale gawa khasu na hit a program kata ni diwi sa am tima kang a kala ngam ki kang e um tima kang a kong uam ki kang egi ku ungi tiki kang a ua kai ngaka gani ta u lang kam a kang kwa ta ngkuna kwe ta ngadi mu wi kwa ma ta kam om ruper a Christina Shoti ta tani kasi kama ngamu ta tani kam kien lakitang kasi ya e a kwa a mugi kong kiradu XK FM titutu sila. Majwe kama ko iwisi si iya kala gen alit lang majwe kongke khaso na it ngaya program hege sa akin ko iki hege wa multiple chemical sensitivity ka ike kong ngaya mongke chiki kang konga uzela kako na kanga kama kako ikong ngungu da ka nini kang kam kake chiga mga program ngaya ton si di ike ngung toa kamke kawisi si hege ngung kama kamke kawisi si kewa SABC ngayvi longi sa kawsang SABC ngayvi longi sa kong konga ang kong konga atwa.

107.1 ihre FM give uns daran egide die roten sakira tsane titi yacema kuti ya akati ncesika tsama timunu yalfek amako 740 minute zengekra kwa programa journal tamete kona mkati seta to darana qarika niya ku urna ku be unke timu ka tin donor dahan FIFA World Cup Mexico ka timu South Africa Spain siya kwa hitino South Africa ni Mexico ta timu nyam kara khore te FIFA World Cup kopi bora una un se ku are kwa titi avasi ya kwa eya ha no si are kwa titi timu isa kwa ha South Africa ni Mexico ta mate kwa gate u anza te hita te hozi te ke tsam te kuma kwa gate hita te hozi ke South Africa ka go ga ke te tane ze an e na ko ga radio wa tsuwa ga nngwa go temo tsetse go kom kwa ne he tseka go dinge temo nyam ka nne FIFA World Cup te u tsam dam sa ka te tsetse go koma te an tsonsa di dodi te ke an tsonsa ke ngo nga kone ke te u sepoti ane te tlo ta timie tenge ti ka go ga o sa South Africa go itana ga tsana go nngwa go tsetse go kom ta TV TV ga ke ti tsam sa ga gore na go mo ta ti kone SABC canals gita mate mo detect ai ku tswago World Cup ta an tsong sa tseka program radio nerten 7 o ni ge FM gitira go tanke a di tsetri tano tinzi a zingo te a ta tinzi no nge te mo program te a ka te journal ta mete se ko yams na khata tsam zikim ka iku zikunga ko minya te kra kha sire na sa di anza te mo te kai kwa qo kwa kha sa o tsama te mo te ya o ro kwa ti tsam ziki te mo ta ti te u an ho zingu o ziki tinzi tamang tsam ziki ke he tsam te qe u ta ti te an se sa o tsam ziki ti ya ho zite tsa o ka qo kuna tsa o ka qo e gu di an kuna hiter zi tama kha tsa o ka qo no ku tsam ska te mo nge a te qe wa ti ve ta ko te qe u sna ti ve tsam ziki a tsuwa ga nke gore dei ne vote mo a kwesana boro kwa e go zinke a ding tsam tsike ke a bana kwa go nga kona ke te tsa ka te tsam ska ngu o ke ven kha ke ke tsam te mo te tlo ta di kwa ne he tse uni sa te a se sa o ke nya ma ko a e go zite o zita ma ga da wa go no ti ya kwen ta ma te mo sa o tsam tsike nya ma ko ga da wa go nte ke tsam te mo te tlo sen ta di e zite tsa ka te tsam he ofo e hitere te tsa ka te tsam tsike nge a te ara ku ngo te tsam tsike te hinta di we dits eri na hota ti kone tsutsamzike te do kaqo ui ezikite kam ti tate tse uni sa tsava ti tate no tsutsamzike te do kaqo anza sin oro hwata nungu o etengo khuwa ko ya tate anzi tse ka tamano hiti o ke hetsam feile git anyete te u anza mu ka tate dits eri na hunte ange a tswara kunwa tente ho nungu o he kun tate ta khuno te tsa o ka te tsamzike ta maga te mu tate nge hitere o futse tamano nngwe kwesana boro ka kwa e go zete mo TV ta te tsuse ke mia te nngwe te spray ya go zete te a se tsotsamzi ke ngu o ke te spray ya go zete a zete mo te tsuka o be ta te kwa ne tse uni sa es u dame tse wa go a tsamzi ke nge a spray go ze te ma go spray te tsamzi ke no a tsamzi ke ta ma te mo nge tsuwa ga ting kave tanga of gorden tante mo kiavago nga kone ke nguzi u dawzi tamaga tsiwa konte u ano go zinga kone ke te tlo ta ti tsuna sira za o ka kuna tinga ni sira kitama ata inge ate kwara a kuma te tsamzi ke te huyo sira ata tebe ta ting tsamzi ke kone nguzi ya daw ha ko a hinzi khats eri na go sira nge ga nge a za o ka kungu o skitano ha a kwara kuma te tsamzi khats eri na go ta ting sira am ta zi ting te u fe lagait ane te nye ko ansen ta tine te zao ka te hozi kita ma te kumu he tse un sa te mo te wo ko te wo an hozi ta ma ha te mo nye ma ko te fe lo re ko a dawa te tsam zike nga kona ki ke he tsam te tsu nye te ho ta tine ke he a kwesina kia wana ko boro kwa i hozi tine zimi nye te nge hitere nku o ki te zao ka te tsam zike ta anzi ka iku ziki te kre krente kum ta ti radio nerten 7 o anige FM ki programma te an ka ti nge hem jurnal ta me te se ko yams na khwatan ti ya khuzi te mute ka iku ta ti ek e si ka akha mene te ze e ya khwa ngo se ko khiri sa hiye 12 rek amate kwam ka iku ziki ta ma te mute ti an ka kwa te te mu kan hin editin de yunim te mu kan te ete koma tsifka mama mkuwa
is katemo ya kote seta kwa kwa hing kona hete mukati ya kotu kuri na kwatang kona kite nga te tsu tati program zikunga te kwa dom zi swe zita maha te te aiko kwa kunte te kente kom te tago ta anzite nga kuru na kwe tati kotu kuri na kwatang kia ati mukati no tem ete kumate ki hambre hing e ham ta anzite nzi program ki te kente kom tati ra doner ten siyevan o ni FMK ka tswa ga menetse e ya khwase ya go gerisa hie 12 rek amate kwa tyo bori te tsetre go kom sa hiem no bori se un gore ke va di san mot vitamin program data tsams ka go tisa eta to tarana ka ego nte ana khwai program e eng go bori go khosete a ka kota ti toti e sia go gheria go yen ire amate kwa gam a tsams ka toti sia go gotam

0: belasting series state zikhadzihe nyama khako cuwa khati South Africa king anakotin kwena kwa kaite kam zika inamba piradzi ankiya khwanzi kwa kru khodziki inayama ko tseka kano seri khodzitama kia inkara wosendita derbandi sidi seri anienza kceuni sa kasi na khwanyi kwea Professor Dilip Garats a karatin belasting dekti khwe kwa kru kwena mwako inamba piradzi na ina ke chita sin anizi ange sere anizi ki tete nu akho jia in kamji o jima yama ko cheka katata. Kwa kuwa ke khuji za uke e khaji e 2015 20 ane 16 20 kwiri kwe he. Nyam sina ko kumwa go yen yuli na ko 12 ki siya ko kheri tam. Kwe sa kha kwe na kana di kho cheka kasa kya ati na kwa kaite ina yama ko kuwa kuji ki ina akho jia cheka katati. 13 Juli kinyam tako 23 Oktober mkisi eko kheri sinango tam. Belasting takti te khoe kwa ko kwena khana he nyama ko avasi sere inwo ko tinzi u ku kara. Wo tamme khasi he nyam sen tati 15 Juli nako 27 Tui hakurisi o si mwaka 2020 yani yare tamziki si ko kheri sinango tam. Te borisi kheri oe. Fer inakda stati Amerika kwina anka de kren amkuzi Israel si ame basi si ki desinati uka e si ki ziki Amerika si di tsopra a khasi he tau kre di tam. Strati hormuzi kwe sesa ku aneke gwana mga hakta ya sika tim. Amerika zidi kao ka uro kuiho manda kwa kwe fraika anekwena ki. Aka te khana kta ya sika kutuwa strati hormuzi kwe siki kao kuzi a ava sika tam. Nkho zi kuis na kukumwa te Iran si Islam anenza tema kwa ame anekwena. Yenen duenda kha khe amkujia Amerika si basi siji amukonda iki tinzi ki takhuru tinta. Anga osi osi ki Bahrain no Yordania takti te Doropa. Sori unsa khasa he e tin o an kre amkujia kawita tinga ziki. E de 12 ri borisi kheri uwe kame te ki siyako yeniri amade kwa de borisia de komango XKA FM ki.
1: Kim jawale chikdi ya walin ki talfir ke iska fm dole megyan ambuin gawa iska fm aywi tengya tang kami kagin kham yamin ari perten moyon lakon aitini yin se chikdi gi chugin yan nakam tun agani kuna kain gi chugit tin ha khama khuyan levelan aya kuna ki Johannesburg chik khat talfu gi gi de chugit khawatin ha kan aga chon ka hi ne khag gi chugis akhama ku khuin yi akha chik gi ya wachin mai ka hi dri gi ya dhame agani kuna yin chik gi chugit kaun yi talfu yin malam nga si gyang nga de si telin ma kuna gi gi te kawan please a atini gi ya nga khama ku tun khala panga koi un ka hi gi ya khamsu wa chan cha si kunan ka hi khulang gi gi ngu komisalan he sing gi gi tin ha nga hung ki gani kuna kwa Kamsing agan ngawsi ka ang singgiyang ngun hetag istinig gi dag tuan ngahim ching nga mating hakan chig digi rin hukuk kundisan ka ang he singgiya kam kam ko singang laya ang ayang ngayong nga. Eksin is a ki khawtin ayakunan agya o kuya gani kunagwan ki Sit Afrika ay mensa rekhte kumisi ay gani kunan yi agin to kam kam go sun u chi thoin ki kamang mal dol ging gak digang ag gani kunan yin chi de gi gwan kam kam ko sui tali hm aya kunan parte ai kung ag ngau si ki ya kam sun on mal ngung aga sui tali ki tikang aga chongon yi gi ya o kuyan parte te ni gi ya o kuyan khalman ngang ta ki kumisi muku gi hen thot kam sun un la yang ai gani kunak ang ya chi de gi thon a kam ko in ka he chik khoing gi kula khanon gi gi kang kham ko swi tali hm aya khunan exen is a ai khasonati o kui hana kaun ema mo kang he a chik gi ya o kuya komisi ta ki gi sing uti kang ka chon kang gi gi ng kan da provinsi hm aya khunan ka he chik khoing he gi kula khanon ki kaman ngol dul gi ga gi kang agani ko na chik gi ng swi tali hm aya khunan Belasting aya ngui aya chong yang hising agia kham kham kus

ngang kale mangang gi South Africa ngqeqeni khunan ka higia to sing wa tikang ka tsonga mu ku gen kam ka agetsu o jala un Durban ngqeqeni khuna ka hi agcigi ya khweke mana ka qaqqa ntsigcigi ya o professor Dilip Garage ya nghe khawita mani gi ke ku ya tikang ka tsonga ki agia kham singa thau ya ng aya tsonga ngwa ki thau ya gayang ken Tuwersin 15 daga tege tuwersin 16 daga aya gani kunan kia belasteng muku gi hong thwa kham kha muku sun u kang hechik di gya kumisala iyan ka te uke tolfu ki yuli kang hi gya kham kha muku sun uan vikoma kang aga gani kunan. Ngui aga ngawshik inti ni gya singa diartin ki yuli ka te uke drin tu naki otober Chimbu teni chik di gidan ng gani kuna kwa nga hi gya kamsa vi koma ka ng Mugu gien goli kama kwa ka belasten a chuk tawan Ka ng he yi gya kamsa nga 15 ki yuli ka te ki turasin Sorry ka te ki 22 ki yanyar ki turasin 720 aya gani kunan Ntang ay fasin Fi is a ka ng he a gya o kuya ting ha ka ng he chik di gien ngu kunisan Iran ying de ge chuke tra ichopre ge nakam aga gani kunan ge strati anchik de gya wa hormos aya kunan America ayi tumina kong gyang hade ken khale mang ga ya gya kham sing ti kan chik de gen ngo kun sa strati anchik de gya wan hormos aya kunan ge khom yang aya gani kuna yi gya kam kan kang he yi gya o kuya iran ge gani kuna kan chik de ge ismam litas Ayi gani kunan ki tingha ka ang hei gya kham sing uan gani aga cha ka ang hei sing de gye toge tingha kama kuyan. Amerika ay basi si aya inan tuintak yang chik de gye ng baran ki chik de gye turden aya kunan sing de gye da choge wisa kama kuyan. Uam chang hum yi ng hiya dolfiri ay fasi da gam cha wala diwi chik de gya wa yeniri kham cha dira gya sa am chang hum ki SKFM.

Qu'est-ce que tu as mis mon 12 avec Amako 14 xamni 5 kra khwara do ner ten 7 oni kha FM ki no programme ti en kadi ngi va disan mo tweta mi te hem se ko yams na khwa hanu kro programme ti en kadi ngo bori ko khosti en ka kuta tim bori ko khos radio si anin sa surya tv no bori ko khos ngi ato ka ti tania ko studio si ka nbl na ko ti en ka ta khon tuna ti en ka ta tim kurio programme tsang kara ka tsang programme hanke atemu kanu tsanang ke ha kum sa ya va titanu nye ko studio si ka nbl na ko tia an ka ta khon ha ka ti tsane ha ti ukrina mata tim ta programme kurio ko se ko nyam sna kho hanu bori ko ko zitin zin ko tem an ka ko ta tin zin ta e platform tin ki ngo ka ka tin e si ka tim temo IDP vergadering gedien sure siki vir iri kam si kam nga kone ki mpungan platwenten ki tina ka ka iti ngo siya ku te kara ku te kri ku kum ta tin ngana ya ku temo an ka go khuzi tin zi platwenten wango his na gun vir iri kam si kam sure nga iki IDP vergadering gedien tes na gu si uwe ta zi ta ka ka ku zi tin program ki bori ko khosi tinzi te ke krinte kom ta te radio ner 107 o ni ge fm ki kone program te an ka ti ne bori ko khosi ngo te an ka kuta tinse ko yams na khwata ha se ko khirisa hiye yen iriet amati kwa kham a kams ka todi se ko khotam

Moro, bunga yang aku mai aku mengangkat cikgu wala wala wat twelve kaki sesen dia tak mesti dia kongkar radio XK FM tamu lagi tak mungkin kau program you of finance and commercial. Ay wala kang tak kena wala sesen mengaku aku ngam eh kena dreary kam tekan ke aku ngam lagi dreary tayang ngam lagi twelve ini memomci memu bola aku eh tekan ngakang kaya program ayawa maling ngak program ngam ki toal firi ati o ki in iri tam program ato nam ku anu ngay kuya or kango kai o long sa kuya ki kawo si zika o am kosu ayang hong fitika ngaw ki am kosu ay planning ayang hong kala wat sam kwa kango kai am program ay ato ang tam tini kumada kwa kong ngay kuya am program ato ang ki kawo si zika o am maling kagani kamo am maling kang hong fila kamo am maling kang hong wuzala kamo am maling kang hong kama wakawo si kong kwa kango kai am program ato ang o gat sige ato ag dalam mali mko kong ngay kulit na uwang o dalam mali wakawo si kong kwa alung sa ako ya ang program ato ang nukong kong kong program ato ang kawo si kong kwa makongo ya hek ayam kwa kao kama kuya makongo hek ayam o hek at sige ang ngato o nga at e o kwa nga at agitin aku ang litawa wati mko kong kwa ayam program ato ang nukong ngay kwa hek at sige ato ka o hong makongo ang kwa ang danda lam tu kong nakuya ki ya jala ka tiki angwa o ya ya jala ama fiela mali au jala mali ki tiki atu ta so a ka tua o ka watiki asing amali ka tiki tua o ka gumi tua arigara sung tia tia sung ka fiela ka ang hita angwa o na 5 days ni orang angwa o na 10 days ni mar kuvanga a fiela kawa amali ya angwa o na ay tsinu watim kwa kango kaya ang program ato ng tiko na kuya ke kam wati jala sing wage mgosun ay fitika o mgosun ay bakhani or mgosun ay kiko na kuya ke wati jala sing tima kaya o tam gosun wati jala sing wage kam kaya kango kaya ang program ato ng tansika mga program ya tutuhi ag mingo ka asatuna mfita tam fita ng ulang mdit akang ut ay ang program ato ng radio XKFM na tinsikon kumakainin habang tamosan kutang magdahi.

Ingegangen ist SKFM, dann umgegangen und mit der Flötzchen umgehen. Gautinga Polisiakommissaris sang Tombi um Tombi nige ke trakwe kanko in angane kanke Jambers ke Cleveland ke Johannesburg kuna wa chitkwe nge gya kwanghe kula kano si nga mainwi nge kamangoli doli nge chuga otikjiwi nge Kotul nge nge nga ka nge chitkwa trakwe da chinga wa kja sa kamangoli chitkwa ki tolfu na guge nye kha iri ge guwa yi ki tau trakwe nge nga yi gihin ke sa kamangoli kwe ki trakwe ka Cleveland kuna angane ka nge sgan nge Maini in unkwa nga wachiga nghe Chochi nga ngkama ka kwa ntam dumbe ni Nga nga koma nga ng Polis ya gizu gita tam kuna Ka wachi nga nga nghe Ting nga idri gus ki nga yoga ni kasta ni nga ngoi ke Nga waka nghe kalisi sakule ki Kano sakule ki kani ka Kwa ya kwe ki yonas bera kuna Dini nga ngkama kwe ki chikwa si nghe Ngchu kwe kwe singa tomo kwa nghe metro rati kuna Ki nga chwe nga ya Uki kapurui ke gani ka ng kawasi ka ng gasing ke kisi gula kano sing ta bergir minister komiti ang wach uwa yang ng gani ka ng longgi si mabasi so ke ng teke kawasi ka ng gaswa ng di kongi hir uki gagani ka kapanga kwa ng ta hir mali sing ka ikri to ikaw na hai kya February kawasi usi ka ng gaswa gira kam sing u 2.5 million li si skilda kwa ng mabasi o gaswa ng tan gaswa stolak kawaga ng gani ka ng tenis

tweire tsa magwa xka fm ke e karo ga go keketse ni o ka ga di maritzberg go bori e shwara materam Gauteng si umpolisi komisare sima Tommy Mthombeni a karata sinu nchithi ya kwen atsungi ti mboronga he jumpers takti the lokasi Cleveland ki Johannesburg tuki ngongi o muteto mukoti jao kwe kwa hinyati takto ka hititam. Nikhe tsam kwe gwa nao sisa ite 12 di kwe uiga nge uisi ka nyeche iri tsam ka tau tsuiti na nyeche na kungwa ti ngo mgrupuk ako kwa anzate kwen kwen asite karo tikim. Cleveland ayi kwa dinga o muteto mukoti jao ho tsantse u sekgese na kutlo ha aninja Mthombeni anga o enqe khwama ka darana ta go nqata sino 3 week sa se nge kwa ding go 3 kwa a ke go e go kya ngwiti o mbapira de tena tsha wa ta wo o ikom Sesa kuji ya mahota Johannesburg doropa ka o ke go ha o muteto kya o ro ha nkwena nguji a ta go metro ratisi o ngu proyeke itamantunte ya kwa ya koji acha ya kaisam. Burgermeister komitie kwe ngu aninja mlungisi mabaso ketagramati ng operasi e ngkwe shika sesa iti ngu ngu wopa te klunkwena na bismisi aina ngu angu jiki ngu hiri siri kwa klubena. February ki ngu bismisi kundi hiyan klundoro pa ika oku metro e tiwe na half million randi siri akoro tahim. Mabaso nga di sinistora aina ngomu idikwa nu do kujiti kwa ha bisbisi jie hinye tibeta kuhofo kwepa kaya hinye tama anakwa tibeta. Polisa na Belleville ki kapstati ki sieko wota sere na ngom hoji kumukai nu 100 million randi kwa osaisi kwejim. Kuyama kwe a Wesley Twig nga di sin polisa na ngo teho jie gyao nu woti operasi e hinye ta ngo stora jie a sere na ngomi ko abaji na kaboji a ta hono tuho je ta kungo ka kulji kim. Ama nga da sinu nga operasi ji hii te ngo bismisi kwe na ngo a gweskap mkunda ki ti na ngo nga ba hoji kungo ka beda te isa ta ko mbunga kwe nga hoji kungo ato na a ngo ana che mkube ko a kungo be ta hana kha waditam. Borisi o kheriwem. Ako kwe ko ka eti sino ama 15 di kwe a yode kwe nkare ti ka Bondi Strand ki Australia ki December nge kuri ki tau tsweta toun ama tu nienti mboro nga je ewa huita. Navid Akram ewa hui hingo ama 15 di kwe tsuma hita na ama tsesi ka toun ama tin mboro nga je ngo te a ngo ima taro hingo kwe na tsunsa yabana ko ti kwe ji tsu uro huita. Akram hofo ki hama mboro nga re mboro nga ta kuibire hati no a keng am go Australia ke hise na ba sai sia der ta khuri o ke tsan tsu sha khong ko he go a tsi ka te se dai hem tuwe iri bori kwa dam ko si o khere o kha a ha o ke tsan tsu sha khong ko he go a tsi ka te se dai hem tuwe iri bori kwa dam ko si o khere o kha a ha khawana kha tsu bori he

0: iska FM 107.9 ngakara kepta zange mzobite ncene ndwange ke camcha ke asebe camcha ke a light night womzobite ncene ke mchati tima ke aqhume khamgara camcha ke qhume ngeke mchacho qhoke mchacha la camcha maye mchacho qhoke mchacha ngoku busta ka mchacho maye kushike mchacha ke aqhuma yaqhoka camcha qhoke mchacha ngoku kushike mchacha qhuma yaksa mchoqhuma yake ha uthethi aqhoka qhoke kushike na camcha ke mchacha tutu awusisa ka wishi na tutu saqhama ekolite maka wishi sangxoxara kolite maka wishi sawuca iqala cha mchuma enquma nqingela mtsinke wola ke aqhuma cha mtsicuka cuke iqala cha mchuma ka wishi ntani mtsa titima aqhaca awaku e himse ngqowa sa mtsa bola e pasi aqala ku cha mtsa ke quma nqingeke aqhaya mtsa the ke place of wa qala cha mchuma eta ka wishi na a ka wishi sa singhi o ka wishi ka pasa sangxaya wa titi singe aqhaca qo ka wishi wa mtsa sing ke qala cha mchuma e wa mtsa mani tswa sa sing samani tswa aqhaya ka wishi na ta aqhaya ta sing ta ka wa tsika dzela mtsa aqhaya ka sing ta ka wa tsike ya tu mtsa ke mtsa chimbo e aqhaya ngo mtsa sing qo ke ka wishi se ke wola ke aqhaya mtsa ke qala cha mchuma e aqhuma nqike aqhaya ngo mtsa ke mtsa tu sing o o si qhaya mtsa program sa ka wishi mtsa khango tswa ke qhuma nqike mtsa sa ke mtsa qo ke mtsa tene mo e pasi ke mtsa ngawa awa kwe e pasi mtsa tu singa ka wishi se wa ke a ngo tu tsi o ke a tu a khamo ke a tu tsiwisi se kana toto a jala tu tsiwisi kana toto a tsama a wa ku e a kwa singwe wa ka ku e he a wa ka ka ya ngai ke ka thing thing kuna tam o ka thing thing kuna ngai ku e ka u shika na he pasi ka ngtsa o ka u shika na pasi ka ngtsa sa a mani kwa khotsa Someone to a kayakata and order singam, someone to a kayakata and order for standgatam, Satiti sing a wishes and a clam same to Pasinza, sing chigga ega hang of Zaires, the Hatta, Sinsiki comes and more to Sinsiki, Imsa a tweet against a planet on Tuesday games at Kri, Kawa, Msasa and Haginika, Imsa Bahani Kamako, Imsa for stand Kamaka, Msawa sing a wishing at the Kawako Ejala. Takusina waku imsa song motu wakusina msa pasim sang hagi kana kamusi chigi atu watuwa chiusi kana awana dirga chigi atu to eresta hata agata gaya akwa singka hinchuna ito lika kakatani wa chigi hijuma mnyu atani diyo mwa kamsinga nta ehe wane si kamo ita ateke mchinga machigi kwa gina hawa mchinga machigi kwa inga takusisi kana aga msa di msa pasim msa singu mtsa titi sing mtsa singu kawisi sike mtsa probir mtsa singu kawisi sike mtsa ngotu mtsa singu kawisi sike he mtsa akatu kuliti ma mtsa ngoda wanaka kuliti ma mtsa ngoda tisa kawisi gini kuliti ma mtsa ngoda ta asing hea kawisi gana ta akham kuliti ma mtsa ngoda sang hea kawisi gini ta akham kuliti ma mtsa ngoda akhama plani sing e ta sang hagi kawisi gini mtsa ngotu mtsa istani gis ake ukoi gana kwa kikwa mtsa kibilo ngasa kakatiti ma akon ngam sa de chigi hea ngotu ka kwa chigi hea kanga pasa ngoa viendu muku wanata chigi hea singi kawaka tinta chigi acho nai ke kawa chigi kang pasi acho ka kawa chigi kang pasa gulut a nai ke chigan do wasi tinta wan a nga kon nga ke ka fa nga kha ke ka ke pasi kang a eres ta ka kang pasi acho ka ngsing kuliti ma ka wa gumi ta ka chawe nga kuliti ma wa na ka tosi ke titi mem sa tina gumu ka twaram sa ke kli oi sa kam sa ke on ma on wa sa fitin nga sa ke kuma ngi wala gum kam ga kam sa ke twi kam sa ke siwin de a siwin fiar ta kamuni te ke chimwe
1: The number you dialed is not a working number. Boy.

Sorry, masih kue leni itu ni orang hanam kue kuasa kue je jadi aku kau masih kue pulang kiri. Kamu kue kau boleh he wa kukuat kue lihat je boleh kukuat. Sepani dri aku kue masih kue Cape Town sini kue ngua Milford. Tanya kue bini cakap tanya kuat aku masih tanya kalau sama gezi FC tanya aku orang kue masih boleh tanya kira aku bingung wa 1-0 kue kalau tuas ma boleh second half ma boleh cikgu kue tanya aku kuat Sepani cakap. Oce bola ki hakwa de kan kama ko at spani tsawi se gida ko kama ko am bola ko ngi ngi ngwa 1-1 ko rigaron hum kama ko ke chat ne ba kesi fc ke wana play an kya 1-1 atene an mun chu skill si he bola ki kup khan e ke palang kuna Cape Town City palat e kuna ereng kuna kan bola tan gida kup khan e oce bola ki hakwa na sim bola tan gida tin ngi ngwa 1-0 Cape Town City gida u bola ki kipa alves tipe zeze chu am du bola ki tra kipa play an ka chwa gona gida wa Musha, what's a bolagi hokore ngun kawana masenge play against he kowas okon akala tu sung regaro he coaches ng sigda ge akler makala tu coaches cha da sung chike sage chu ang ok bola masage da nya kamsa bola kuli maga bola ki kawaga makia thokuna maga bola ikawa magi sigda ni maga thokuna maga bola ikawa di bola me kawa kale kuna wachi sigi makala tu magezi ki coaches ni mtena sa Cape Town City kuna kale kuna maga bola ki de kaya di bola magi kaya thokuna ikule wachi masenda kwa PSL ya kuat ewa Premier League ya promotional playoffs dan agira kuat yo masih nanti kama half time dah sego musatan e tabola ke drin fiertah manita tuan kuna ko bola ngwai ka ke tuma ya half time kuna ko he musa tig de tabola masung Milford FC gira guminga suspended Cape Town City gira guminga suspended magezi FC cha guminga dri pende wache bola ke kora bola ngi kuat Milford ke ko bola ka dri Cape Town ke ko afiri magezi ko bola ka dri wache bola ke kwa kwa da giring hun kama ko ta Milford FC ke dopa bola ka ngi ta Cape Town City dopa bola ka chawa che bola ke kwa kwa ri kan kama ko hun kama ko kan kham ke ga bola he spani dri akho kwa ke liha wache bola ke kwa kwa na siga bola kama ko tene magezi FC sa Milford then agida akho akho wache bola ke kwa kwa ga bola ka tene ke ngwa hun kama ko ni ko ko ulu ki di elf day ga wa donor da hona ko he 2026 FIFA World Cup tene ga ge ha ko misala ko ngule ngundo ngule ngis ntu akho akho ka bola wache ko po katla e akho ka ke Canada kona ke Mexico ra bola gida hun kama ko Mexico sa South Africa ke go irte bola sa ge ha ko vanga bola sang ke gida an ko wache bola ke kwa mtu ko kha ale go ka wisisi ale gam kuma nsa ka wisiga nga tse nsin ka wisiga akunisa tifeng kona sinse bola ge kwa tswe wisiga matena ge ha tswe o wa bola sna ge ko tswe wa wisiga tena ge mtso ka tsulu nge ke ko he FIFA World Cup tsi ge ya nga donor da di elf tena ge nga wa tse mas tsela tswa sikwe bafana bafana sa Mexico ka akukla kwe sa gambola wa tse bola ge ko kore nka ko ra ka matsi mtene chi tswa bola ke ya half time kona ehwa Cape Town City Samba KZ FC yansa gita na nwa PSL promotional playoffs tana sagi akwa kwa ngi Athlone Stadium kuna ki Cape Town wache bula ki kwa ra gira kama kwa ritu kama kwe ate ji bula ki half time kala tura sengu kwe hei kati sa gwa gya kama sengu sama gida ki sengu kule ti maka bula gira ki hana kama kwe nula kama kia uli kuna adi kama kia talk dani kuna basi kwa tene ma KZ FC ki wana regaro cha ngi kipa ki sawa kama kwe Olayro sagi ki bolak cha yang he ki kama e hatene ki am dui da tene bolak ngi yang ngi khatene dui da kama e ki tete ngi ngi hatene dui ki am dui wache bolak e khat kwa zuko arikaro ke adri tene ki wana e he magezi FC kwa ngi wacha bola bolak ki umat e palat ikuna wache bolak e khat kwa makala to bolak e second half ka dui chigda komishala ma bola magita ne kwa magezi FC mi chigda cha bola dika ma wa Cape Town City mentik de adivita chagma bola ke gwe ke chak ra ha 2-0 de amanti de agya ya 1-0 amanti de gita ak khawin ngaba kabisi kemten ke den khor akala tura sa bola ke bola ka second half gani kona bola amanti de ge anna ko e bola ke kum kama kum kama ko kum kum kama ko ko supporta sa den ge akala tu wedang kuma ige akala tu che bola ge akko ko ati we bola ke kabisi nam just mane ma vina bola kama Cape Town ich ukuna trade ka bola Cape Town City ka bola ge ich ukuna diga ma magezi FC mingi chi da cha ku ngwe da plus sa wang ngwe ki jukwa chi dopo ko anga chora jwa tu chi evinen chu ngwa da Cape Town City khuita mena asa ngwa magezi FC da ge juchu ngwa ka onju chi vina juchu ngwa che bola ge kwa kwa ra ge kan kama ngwa kama ko anki ha go ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
half time corner macalato bolaga second half sigasungi bolama ne akhaya e ya half time changi ma bola gira na khaya coach samani da ko i thum jusumi sa angswe ku sigim tin khara akalato sa bolaga half time corner second half wachi ge tenge akalato bolaga gira tin khara gira khara ko ri tsoba khang ko gam tifa sin ko gam kuma sin ala gam kuma ke Radio X ka FM honar nsiwa ngwen ga sa tse bhola ga klop klop nsin tse bhola ga klop klop ga khongu chip ko ake jus pa ni maga givina bhola moni ga sa nga moni ga sa ake juma tse ga givina bhola wache mteni ge ngwa kala tom ga tsaina matse kwa tane musa wa yansi ga tsa bhola ke bakezi FC tani kona bhola gire kan kala ma sa goals attempts tani kona captain city wa ah bakezi FC wa sewa ma sa shot on target bakezi FC wa firi Captain City wa 2 bola ko khwekgani ka magezi wa sezi Captain City wa niega yellow card deni tsisa 0 yellow card magezi wa yeni Captain City wa 0 red card wa 0-0 offside wa ngewa magezi FC ta 0 wa Captain City ta kona ya 3 wa magezi FC Chawa Captain City wa che bola ki khotkora masitane ya players itane khok masit Captain City kona de magya bola ke zuki swa mchuzula tani gya kola ngombe ni tani gya kola wa tani gya ngwa akala tu sinko ikoti tsi gya ngwa wa bola da bola gere kuma ko era makala tu da sinko ikoti tsi gya ngwa ya ya thuje ya gya singe ngi ngi kham singe gya ko ya mone tsi gya ngwa akumul tsi gya ngwa ko ma ngwa thuje ya ke ko ma ngwa wa tsi bola gya khotkora re hum khama ko ya gere kuma ko ya tere tsoka tsoloke ACC Women's T20 World Cup and then ko England ke valo stenine get get the 12th of June cricket wa to the 5 July then get ang ang eh bola gire kan khama khoe ang he kho si che ka sportis ha agon ha ki ka sportis ya wona dole dole sing da kita ku wa ya wona kole rugby then wona kole bola kwa then wona kole cricket wa chwis get ne get sport gani wa sa kan get atine cha kun no PSL promotion playoffs and get a Cape Town City sama ke ZFC bola gire kum kama gure kum kama kala to bola ga second half bola match de gere na kwa era bola ngina gidan kwa Cape Town kona ke Athlone stadium kona to kala to resin ko e bola wa travaille am juste pendant ngita avina bola bagizi mi ngita kwa kam ta tika Cape Town City di Cape Town City ke di tika gaming hu kula tswa un nawa e bola i ge de kun nawa di bola match de gidan ngwe ko bisi kimten kala to resin wa che ge supporters ni tika do kwa kama ko ya Cape Town City wi ke bola te i ga ngwa te un mapa la chigona wa che ga tening kwa ki kya bola ka first half ke teti terta manita chang khona ko he bola ke acha tening age un hwang ke palang kona wa che bola ki khol ko re tan khamo ngum khamo ko ding ya hanam ke bola o mi asset fairness dali sto dala ke pit 11 sa bengwa manu ta tan khamo ko di tinde junior ga chang da to the season tuna ga chang ro wa che bola ki khol ko bola ki tan khamo ngum khamo ko ate chi ke bola ke half time wa che gerem ko ka uluke FIFA World Cup tenis ge anchi da komisela di yavte chuna nga changuna season 2 next year to the season 2 next year anko he bafana bafana sa Mexico ta ya che bola sanka ara oi bola sa gam bola ga che wa che bola ge khol ko ge Mexico gi chuna ba chem ko ka ulu ge ale ga bafana bafana ang chwe chwe wi sin sing tsa wi sige ya cha bola ke ka wi sige ma tala tung ale gam ko ge radio extra fm honar se ba ko ge neha ba sa ka wi sige tena anko ko FIFA World Cup ke changuna ate chi ke sporty wishi eten akalatom ka e de yusi ka matom ka wishi wa SBC sport ma sam telling nga tene wa kontali e ke kwe demot wule matatom e matatom bola ka second half ku espani cha di aga wa kambung ma sa gera ne ti de akwa bola ma kontali a tuaga ke perform sa performance he coach singi singi mjuma tro te ke kun kuma bola ya lama ham jagu kha da ham ham changu nang wa chi ke mtene kwa ha kala tum sing o player sing e dukha ke ku i ma tene ti ge ta akko di ima kochi chigde ge ta asung ta agmwe uwa bola wa che bola ge khot ko ra wa ngu ko e mtsebisi si gyar karo mtsebisi si tane ta mtsewa ka ko ispani tsa kwa kubona kwe ka ku ku qemma wa tsukuna ta mtsa ku bola da ma chemi tsukuna ta ku bola wa che sporting ko ya kon hamo ta ko tsala sang ke ma sing bola ge re kan ka ngi ngi ka ko we dang ma ng tsam ngala ma ng ga tane akham ke tsike he supporters ng kan ka ma ko ya kala tu bola ang sing ko tsike he bola ge ko ko em sing supporters ng tsi le do ka ke u nga Mexico ge wa sing ya tswe ka ma ko ba fana ge bola tsi bo na wa ko ko wa tsi sike tane ge kala tu ko ba se bola ge re kan ka ma ko ka ma ko wa se bola ka second half ya ma tsiga kwa tsinge ke bola ke kwa kwa e tsige ngwe kwa di bola ma tsiga game kwa ta angwe wa tsema tsela tura sing ke spanitsa nna da ga wa kambo ngkhona ke nga ga tsang khum khona
ngalang-ngalang ke gela kala tu sing nom coffee sing gam TV sing kala tu sa che bhola ge a kluk kwa e moni ka khatene im TV sing sing che bhola ge a kluk kwa e wa che gem ge a kala tu wa che ge ra ga sporti ga wa che jala sing ge a kluk kwa sporti in sing zu swa ne ma a tswe ba tswe ke ton si di ma tswe magazine FC wa che wisi ge tene ke a kala tu e ma kala tu bhola ge bhola ga ku misala se a ti chi ge bhola ge a hal tem kuna gwa tena se bona second half atuke bola ka chabesi kuna mjuspani ma qala tu singe yatigigira vina bola da wachi jala singe masige ki kanya la bola ka wachi jala ni atena sa wachi bola ku kwatse njuma tena gira ku bola wachi ba qala tu wa Magezi FC sa Milford tena gira qala tu bola wase Milford sa Captain City at 12 gominga wa pende wa 4 6 points 6 points sa gira gominga

Kama teki kreska se firi iri a kama kwanu te obolisi o kamrete ya oro kwanu bambara ku ui kwekarado kreke ten kwena te obole kre sarati yafta kapunda. Muteto a mo komitie he nasinala ferkhadra ngisu he khana o kreji a tiyanko mo kukate sinata kresi kunkaigo a muteto miye tike he Presidente ma ngo siko mboro ka giam kaita a go di hisana nziki aki ngwe a khana kyare ka tin khana o sub committee su ka tin ana ngo ste ko tun kara muta speaker a doko didiza su aniza a ka te singo mo ko tun kara ngo go sik a mete ko kai kai kai ku a tinja sa kyae de go sikunwa de a komitie su jao si miye teki tiko si doro kaya ta. Die a na nuart ka poki khanao ane a polisa kwa waka te si ikwa muoko huo mawe ta tamana ikwa khota nge o muteto kha nyamo kwa nye kwa ate ko tonka tinga oji kimbiliki ta kono akhaak amaki nweki. Parte ye a kata kwa khanu kwa di kunga a mwen te kwa na aki haa kwe kuch a san khuji di nko kunga titi ta. Di a e nga khuji a yamata ku ye te nga kwe hisana ti he aki kabul a ch a sna ti nga ge ti vikiski no a kwa na a kanti ya khuji municipality ti suji je khuru ti. Geji a hambre ti kwa na a Kabul a tsa hui di no business di takhon anako din kwena ta tsan kiao di e atekwa di geji hambre khuyo solplai ki municipality te khasu anisija suete si dri e kiao kara khana khana a woti a geji di te ko jao ko chakaka a di a si di rasleti a George Joseph a ka tkhwanu iceka ncimburunga heca ankara cibo khwate no khana a ka tinkwe kungwa kaye tikunka a khwa di a kwana nga oji o muteto kha khwa atinku tunta zetiki khama a ka tkhwanu ncesi ka kha seko dertag di kilometer size di geje di e a sawoko tsa khwati kinel wosunga oskita Yosef a ka te kha si ngi khuji kunwa kaye ko ha kha a geji kun o ko kabol kwa kuper a ta khono sa di mita a ta ma tsa asna tue no ngi jumbu shi sa a kwa bana e ka to ke ka di se gui to kha no strat lechte ta ma kha a tsori go kwa tsa a kota ngi mboronga si kwe hisana ta ha suete kwa khano an tsone sa kha khana a kha deta an ka oski low haste ke te museum ta khone centrum di he dekhin su kweta sadelandika namo de u manyamo ko honor tin tunda ka de nga ka a npa van vei sadelandika namo de u manyamo ko honor tin tunda ka de nga ka a npa van Wyk

0: ngicela ushakhangwe iHerzog dacide gcomkwe a3 oro khwaku kujitinji prosa bozi takhono drama kweki wohima khama 5 oro ngcomkwe a wohi usu onamuhe akite kokungwe xeuka khoji tehisiana goji kwa wokuri jikau goji nata khamkoi van veik lo mehisana ireta takhono ake anka gukha kwa di project a ha a kweko namuhe satra khe sikaha te kokungwe takhono ake wokuri jitama te concert ji no ake kwa wokriji kungutsi te tauka go khana ta kham a wokriji te hisan retain ta borisu khir o gom ku bora hai stomes kwa ruben van herden a na uis ka khwa hai a si jama khwa go springbok su ufense johannesburg ki khwa nyama ko ke ja kung khwa sa hai khwa aba siete ngo wokri siti he a satra khatse ka barbarian se kwaseta ka bega ka ada te ya hate o bori a khir khir ngo khawana te bori e tsetse sangen te qame e faifire qamno
1: Unin mazali to mahunga ta gan mi ngi afir irwi gi xkfm te fir ki konsis minitum Komite he gigo sili sigur gani kuna gi nasionale verhadrang gani kuna o kui ka he gi kamali sigur chang kang he o presiden ki ngu ngatali he laki kawi iye gani na gani ki o la ngi sep komite ha i divi khlindik desa mkonda papelo ho he ti hangang hata gi kamit gani kuna te gi gaya yin speaker ang hatu ko di diza gi o kui te gi te nipali ngoi chun a kango ke chu si sima ne ge akundi sa kwa he pali ngwa si sa ho otowa ta kang he chu si se aman sa ga e nga pali ga khni di ga reels committee hi ke yima ga ma cha gandi ma ko a thu sa u an nga ga gi ga dia a ge north ga bu ga ni khona ga ni ge ge ti sa police ta ge hi o hu kwa ng he sun kwa a Unkwa chika ang hiwaka he ke gani kwa hegea kimbile ge luka luka ang hege hamika yu o hunk asum ka ang hekula papilu he kukan unkwa chika ka o parte ngea o kui ta ki luka luka isu kwa nguhi ay chika khandi diwi ka oku o kaku unkwa luka luka si chika ka isu kwa ats agat ini oye ka ang hekwa unkwa dia ang ihun ngaki ko ngi wa wa fiu ke ka tsa ka ng hi chimbu makha ko ge kong ka thwe ki ge o kang hi o he municipality ti ki vi kwa ma to tu tu ge ka ki hau hin ge khisi ki tsa o ge zi gang ho chu ki ka ha wa fiu ha ng hi si ki tsa ta bong ga ng ga chi ka ng hi chimbu gang ka kwa kya yi ka o ka ge zi kula ya ng hi I ge au zar o ga dhang ha khadi ko ku chiam so play ki municipality ti ke lugal ngi hankam kau ga chanai ga ko ite ge yi ki thlatham kha tim ko o ge ji hang khlin de se dewi tu tro ka ge kanum jala o hun ti khawa na wa ki chu hu hu zala o ge fiu hang ne ku ge tsan em dia a ge ra ti ti khang ha jo joseph a ha ge ko ite ge tsaga ne ne ka ka konda ho ge chu ge lu ka lo khisi ta ngo ge ngu khwa ka ha o fiu hu he ge chu ngu ti a hu ke lugalo kha ng he ti khai ko pali ngoi ku ngo khwa ka ka khisi ka nine ka ka thota ge ka ng he pa philo ka kula he kwa ngo khwa ji ang ka ya ga ku I te ge dar ta kilometer ki ka ku per fiu a fiu ha ng he sing ki wa na ya is ki gu swe he u ke am ne ga ne kwa ng he ki wa ke na worth kona ka ha a kwa is ki tsa ya joseph ga o ku I te ge ge si fiu hu he ki ku per ki ka 2 meter sing hike tsukungu ka ang hisi ge kwa awzala om ka ang he kwa o hatia ka se kwa ang ka dhili wa ka tsi hike luzui ang he astratin ke ka wi atia hang kang hisi tru hege au kawa kama kwe ya gya o kwe te ke kawa tika ang he lugalo ya ang ka tukta gya o adzano Lo is giga museum hege sentrum ang he dakhken si ge kwa asan sadalan gani kuna ko ko makam ye ge anam yen hunarten tumanda khaki ka

刚和我 in Bifan Vic Low, Gaya Simukakamam. Ganghi a watin dilitali, ki letter kindem, hingwaki nguling, ki ganghi kaki kwa, yelf ki uni, nihentinen sezim, karua dorpa, tibisisi kanki simuka ka inski kumisaliki om. Chik twaya, kapil muluki ka chik twaya, hi tum ganghi a yerchok.Kika gaki wana kika tukhuri kikau yang ya wajin dili thali kika wengwa ki dhala ki purusa puzi hingwa ki drama ta yaki wana kumka ngki ngkikli feifim kukumakam sigi annam kanghi awa chikwaya ngki chikanghi yaki wana hiki kanghi kumisala ta sitanegi akhachini madhe yang hawa fanvek lo kya wam yang hi priyeki ngadhe ka chwang katiniki tama hi chikwa I hi wa first indaba ki ka wichu sisika yin gigi ngukhamam namka ng sabatukam katiniki awa ganang kalang ngayi konserti ngawang isi gya o hiki chiyang chegi ka istanegi akha o ki iya khadig yang hi iya ku ki gala u singki ngam u da chikang hi ki gala ka isang ang da chikwa gya sung ifa sim slot ngko yang has Thomas ki kawa Ruben van Yerden kaya kam kang ki ngulo joas pero mboka ki ufini grupu ki yonis perha kuna ya gdi awana hi ki kalang ngay di gya ufini kaya ta grupi ngya pala pala ngaka ngaw ka yung hisa pato kam ka ngwa chik day ka higya ngwa barbari yung nasikip ka beha ko na tagi ngasi wala wa faith irong din dita sa mga ngay ki ex ka FM

0: Exka FM 107 nge ne gana kimtsa se kimtsa titi magang ho tsa kimtsa se kimtsa wala du de ke kimtsa yem tsa kan du yem tsa program a tsama hanam se ke se kimtsa kimberle ke studio ng sa ka tsama go mtsa ngam tsa ke bola ke kam tsam tsumewa Cape Town City sa magesi ang tsa ke tsala tsama yang tsa playoff a ya bola wa PSL wala ke qoma ng tsunge ke kimtsa sa ke se tfani stali su dala sa PC bi mo mona tsam tsa ke bola ke tsala tsam tsunge exka FM 107 nge ne gana
1: Also bola gira khamkhama koe Cape Town City go bola langa kara gira pass khamkhama koe bola aje bola gi khot kara gira khamkhama koe one touch two touch bola gira khamingwa Also bola gira tita tsai khum khwa leni Cape Town City go bola langa oli khuna rang gira pass khamkhama koe atung shwa ma kezi ke ipala chigona wache bola gi khot kara khamkhama koe Also bola dani gida khamingwa 1-1 passes complete basangola tene kagira dana kwanga bete bola gya kukwa Cape Town City 1 Magezi FC 1 wote bola gya kwakwa 75 minita tonem chora bola gya ngumkhaba kwe Magezi go bola nga kara pasi khamba kwe bola gya khanda ngwa ngale khona kya to bola gya nge nkho bazo bola gya khanda kwe Magezi FC gi bola ga kal to bola gya cross Also Magezi FC gi bola dana ga bola gira kan khamara khum khama khwe Olairo gamek dira de go bola Also bola offside offside dani kona Magezi FC wayacha Cape Town City wa 0 itoni ne ge wana offside wache bola gi hokwara kan khama ko ringi hanam ke bola wa min asset fans jali sto dala ge pit 11 sabengwa mano PSL promotional playoff dana gira ko ge Atlon Stadium kuna Cape Town wache bola gi kwakwara khama go yang go ngin ngaka Cape Town City go bola rang ngaka pa khama go atlo to bola gi angira card pad bola gi khama go outside the box angira ngun thoga atlo bola gi benjewa Magezi FC koli kho gera tane ngkha bola benja khatane dura tham bola gi pala ngun kuna Elvis Chipezeze ngkhora khura bola gi ngwa gam dunala dri Amato number 55 Cape Town City player Amato Number 55 angire kai thamsa yekumgwa long shot engwa area ngankoli khuna te meta to bola ke pala ngkhuna yara masang bola ke khankhama ke chinji angum gatse bola ke ngankhama ke khankhama ke khankhama ke ya gogong ngeng no PSL promotional playoff masang play tane gere sa khama ke khui Magezi FC player gira sa khamgo khui icho kosan ajiga ge aguar chora som chimanga ge koli sangwa akoma ngang gere sa khui number 10 Musa sorry Vandala Vandala tane gere sa khamgo khui icho kosan aguar da sangom chimanga ge da koli sangwa Magezi FC go phala dang no baze bola fantala tige ke kukuka yakum kwatsange twide ngwa khama khwe baze quick and wood kan fantala tanet eden no ang choko sa agura da sang chimaga ngira kuni sarem toga tsulu ne bola tene de yafste chun this isn't to da chun kuda khwe se bola don't know that gwe he 2026 FIFA World Cup tene tige ge ha nga wache bola gi khatwa Ramas bola tane gere mchinji Zabmovic gere gri Nachi weza tane gere dawa Nachi weza tane gere dawa Cape Town City doni kona ya gere mchinji Chinji gi gang egan Spanish chisi gere ngom oche bola gi kwa coach sing da gere khamsun ko bola gi ki tawa ta ngwe u bola di ko ka ala kom ko radio x ka fm onertin sewa no gi ne khasa che ko sa bola gi Athlone stadium kona Nekhansi 5th minute tsom tsora bola ngira gominwa 1-1 Cape Town City 1 Magezi FC 1 wathe bola ke khotlora khankhama kwe PSL promotional playoff Ebisiyo khamukhama ka bisitana SABC Sport kwa masam telling ngewa khontali ake khwetam Yahanam ke telling ngawa mi aset one is dalisto dala ke pit 11 sapengwa mano yabazibola wa free kick Cape Town City gira wa free kick Bagqala tura sang freaky ke makhela na kwa ebangqaqeka benje netima gqi di keeper ma save bola chipe seze ma save bola ma bola tane gira oli ka gira tiwi makhopa tane gya oli khona tsot hanar gara ga bola tonga wa ya pala chigona magenzi fc igu bola ra ngqara pasi khama khwe one touch two touch wache bola ge khwa kwa ra khama khwe sestakh mandita chon chwa bola tane gumna 0-0 ya basi pende gane kona milford gira gumna suspende Magezi agumno firpende Cape Town City agumno firpende bola yangi tsatsa inkwadi minasi bola se Cape Town City wadi gidi den kwadi tamno pende kigatsa wache bola yekutwa rose Cape Town City gira lo khama kwe long cross dangira kwa bola gira khatsa ga benje Magezi FC kha gira khama kwe e palachi idan khatu bola dang kwe ale kwa tsege firpende Cape Town City gida wana regarun kumkama kwe tempo le palanguna Yalves Tipe Zeze eti sawa ngwaga ke Cape Town City Yalves Tipe Zeze Goli Magezi FC Goli sawa ngwaga ke Cape Town City player Bolangere kumkama kwe yen cutback at a player yankla kwe kamde tambola Tipe Zeze chude o dupe bola Yakatene duda Cape Town City gira Yakadu kama kwe regaro kulema yungo wana regaro again tamta ke palanguna long cross ta bola gira khak ga benje wa cheke bola gira kwa ko ba kha ko gam tie be sum ngom ko fi ale gam kuma ki radio extra fm honor ni sewa ngot ni khasa ko wisi ga ko ya kundisa ni sika wisi ga ki ya kundisa at lawn stadium kona ke cape town to ga khunwi kwa gam just pani ma ke vini amoni kha khak kwa tie fe ni sin ki ya kundisa ga kula tie fe ko kwa kuma ale kwa kuma radio extra fm ni sa ka wisi ga ki ya kundisa at lawn stadium kona ke cape town psl promotional play off ga ko magezi fc versus cape town city namase bola gira kankama kwe weden kuma supporters ngeta okama kwe cape town city supporters ngeta hana kama kwe ko he ispani ge ngta kama kwe bola a bola gira ngumkama kwe kumkama kwe yingi hanam ke bola mi set finance dalisto dala ke pit 11 sa bengwa manu a bola gira ngumkama kwe angira kuminga ke 1-1 cape town city 1 magezi fc 1 wache bola ge kwa 20 sta minute ton chora bola gira kumkama kwe ngumkama kwe basen oli khona tene bola gira kndongo olero goalkeeper dane ku bola olero dangira katukul maga game pass o bola bola gira ngum khama ke akal do bola gira ngong cross to ngira ngwa bola gira long cross akal do bola ngsim ema kwa tene ngma cut back Cape Town City geta dru khama ke bola ga second half changum chora gira ngum khama ke ngum khama ke ya ko ngla wing ngu at lawn stadium khona gira kwa tse Cape Town dropa wa cup start khona ga bola dane gira kwa tse PSL promotional play off the Nangira Club Stadium to go to lu ke ma bafana bafana sam Mexico okay that cook clear quick ke the elf de donorda jun mandi ke se to tangula je ke bola ke khatwa tuma kang bola ke ta komisala FIFA World Cup 2026 FIFA World Cup ang duma na komisala o chem ge to lu le go bafana bafana ntwe tswe bisi ke ya ya ku ke bola bisi ke ya cha am ge le go oli ntwe khama go tswe ke ya ko di sa ke a ko bola Mexico yes de bola sa Mexico a tre o che bola ke go tlo re masung ko tene PSL promotion play off atena ko tse ko Cape Town City sa Magezi FC agi ya kum kum kama kwe bola kumingo 1-1 Elvis Tipezeze agi desa o kama kwe ngawa bola ge Cape Town City number 33 ngere kam bola Serechi Serechi etkam bola area nga nkuna Tipezeze echo de o kabola ama sije bola ge kwa kwa ge rakun khama kwe esa paura sin ge da khama kwe viren sesta manita tonum chwa bolang kandang noa magezi fc ke ipala tsiguna cape town city gi chukona tqata ye tira chang noi bola free kick tackle from behind amato ge le tackle khama kwe magezi fc player cha bolang nang da khucho magezi fc ke ipola waka waje bola ge khat kwar hum thabage wat khatu free kick eta sang masan sofis lutuli itene gele sa khamaga khwe bola ge rang hum khamaga khwe provinces da manita chom chwa bola ge da gminnawa 1-1 Cape Town City 1 Magezi FC 1 waje bola ge khat kwar gawa PSL promotional play off tanagira khot at lawn stadium kona Magazi FC gubhola danginda gqa pasi qhama khwe ingubhola da gumi qhama khwe ngwa wathe bola ke khwa inge hanam ke bola wami asset fairness dalisto dala ke pit 11 sapengwa manu
2: bola teka te bona cheka kunjibi ko hota ha kwi kwi pende he ara kha ke te bona kona ka o kha kapiro ko ba kae karabe bora ke town city ko kae jakyan khara ko khar kai ke bora ma pasi kha ko ngwa nga ja bora gwe kha ke te bona kae jama kare ko tsaka ko man do ko nge sa karan ma te yo kha sika ko ma ki bora ka i sika yen ka o ki han kha bana ki kai jama ki ye u ha ke town city ko di kapiro ko ma kae kara kho ha kapiro ko ma kae kara ki te bona bora ka i ka ku ma ha ta Borea kite kangara kha bora ha kha te bona borea ka o kite kangara kha via ka ka o bora ata I kai ka ya ki bora ma saba da pase kho ka nwa nwa za kambe za ge kang hu kora kha tsaka ko ba ki te bona ge tsi kwa ma ma kho pa kai ka bora ya ha ka o ki ka tsi di ko ba bora ya gu ya ha gwa nam kha ma ha ka bora kha ka an za tsere na kya re kha kya re kra go ko ka pase kho ha Gokom ka kyare kara ki bora ba pas ya khwala gokom aza kyare ka Cape Town City Gladi gonam kha bora ho ka kwe te mun tres ka kwi kwi ta ha ta we ki bora pas ku ya ki te mun ma geji ka se ho ha geji ko ta we ki pas ya khwala Cape Town City ko ku ye se bora ka ita kya kwa ni na ta ku ma ha ta we ki pas ya ku ya a wa ma ka ko na ta ba da mun gokom ki se gokom kya bang gokom tre wa kha se ya ha go kom tre wa ke bora te mun si ya bora ke te bra ka wa ke mas ya e yo kha ka biro ko ba ke te mun bora ke kara khata Fortune ke ba khom kara ta singe ha ba si kho ke ta kho ta ko te mona bora ke ja ya mo kho ke pas kho ya kunte ke ta chi ko ke ka bora ye kho ka pe za za kya re ka ba ke chi ko di tes ka ba ye chi ko mo bora ke kho ke te mona ke ja kya kho ke ke pas kho ko mo na ja ke ja bora ke ma che bi na je ka re ke ru na ke kya wa te ma kho mo ko bora su khu ka bora ke kwes ka te mo yen yen ska ha se be kwa kwa ha ta o ke go ka kan kwa kwa ki te mo da baten ma ke ta si di go bora te re kwa rao chip ke bora se kwa kan kwa box o ke go nam ka kan kwa ta nga za o ka pa se kwa tum ke bora ya kya re ka go ti se su ye kwa ha a ge ti ko bora ki ye ka e ja u kwa ke ta si di ka di amato kyare kara ka khora tsenwa nna ya tsate mona wingi si ka bora si ho ha number 21 makete mona bora ho ha prince chuza kete mona bora ka o ki ka kara ho ka ke bora si aki kai ja ma kya antwa pasko ek ek ma pas ye kwa ki ye bora kwa na ma kai ja ma amen go si ka ta ma tomo ko nge tomo ko bora nge ha jinja ko akite bon ko abasi ko ha kigendoli akite bon ta hante kigendoli ni kuma ta kam ko ta akite bon ta hante jinja ko ha kigendoli ko wa hun tro ko wonte na de mon sandals ki ta mak amo ko ajax cape town da ko kai zar chief ki ye ha ka ti as galaxy ka karatin cape town city ki se ho ti kawe ga ki te bolu kuma se tu ngwa ma gezi fc kuma ga ga ki te bolu tuma tu ngwa tso de bora nga da mo de minute se khuriye de no pende firi firi ma gezi fc ka firi pende na cape town city firi pende ta se khere go bora nga ka ha ka ga te mo do yen yen ka se go khere de ma gezi ka pende firi Cape Town City ko apende firi ta se khere go. Por ata ekra te mona kwes ka ha, Milford FC ko se spende ka kai ki ha. Nga ku ka winner te Milford ko se ko ka se spende ho. Por ata an ka ka 1-0 ka kwina ya magic ya winner ku tate. Kona ba ka ka e ja ku ku ta ke ha. So creo que tamte como go mark etrarata PSL promotional play of the Alka Kwite Boranga go ha thaku manje go re South Africa si kauli ga sika te mo Cape Town City South Africa si kauli ga 15 ka dango ki akhirina tikwa so mana ke o dango ki ku etheyo ya kere na ko ye tikwa ai kwa te South Africa si kuli ga sika parati mo Tshepe Foundation sika ha tam Spanish Milford FC no Cape Town City ta akos Cape Town City ta kwa kabu kwa magetsi kwa parati kwa kauli ga sika 15 ka dango ki akhirina ko kayike bora passe go ya ke tema kwa tema an kwe kwa ta magetsi 15 ka dango ki akhirina ti no Cape Town City no Milford FC ta South Africa si kuli ga sika kwa ko sa akitsa ko ya dri spana ji ku ku kwa na si khurino moigo mahetsa upende ho ta li kha ma kwa ie to random tar a se ko group khuri to i ko hon tema no tui i o kha bana i ho ta khuri o kwe aski tema no Milford FC no Magetsi FC das xa kwa go labora khuri na go pende tsa xa akatete pende ska South Africa si tsoli kha ke tsego Milford in tsa ka e ke ha se spende ka go tsamisa ke xa go tsa firi firi ku a go ka te tsinja sa no go pende tsa ke he masigo ke tema no xa te tsiramba dare xa te kha ke tsam khotsa xa te Captain Sibiqadi Buraqai kakai ya kemat akhro kha Magetsi Clubs ka komtom ka dubi la ko san ke Buraqai khara Buraqai eja tamana ka pyoro kom agad kaya ambronga tsa kho ga tama tsa tshabundu go Buraqai ma edi kara Mama tshabundu go Buraqai edi kara Ora ka tsaka ke ara go ama tsuru sa aba se de Cape Town City goma kai ke bora ke ma tsuru na go ka wa ke tsape ka je ka tsuwe tsa bora tsa je ka go kai tsa tsere na ngene ka wa ke ma khwa ke a ka ta mo bora na na na to mo go se khenge ndoro tsa bora ke ara go bora ta ke qara ke te no ha ha go mo ka sa kyaran ta ke bora qara ha param kha bora se be ku be ko ta bin te ngu ta ku go kres ka te mo dren 70 ke minute ha kam benza amato tsa bora ke are kara tshwetsa tla be ka nga gora ka ke pass kwa go ya to pa nla tsa bora ka go ya ke te mo ma kwate e ka khoma si ro ga ta ya ke tsum ke bora ke thera ha Avana ya ke tebulo Cape Town City koma galana bora tswa gong. Cape Town City koma ke bora galana tswa gora go koma nga gora go bora te mona ka isi ka isa. Koma ka isi ka bora amsa ke avasi go ba ye ta se. Kambeza aza gordino kyare kara bora tawe kima gezi kwa di Mangezi kwa mkwe nga nga eza bora pase kwa wesel makuka Nga kura kite mwene kwa rako si yote Bora kuu kwa lakwe go kwa nga hantwa Kwa kuu kwa lakwe ngeye kwa lakwe ngeye kwa Tia watu mkalana kuma kwa wana owa boksi owa bora Nguka ha kwa nama topka kudubi na kyare kata Pase kuita kaya hama kama watu mkalana kwa Cape Town City kwa nye uwa kwa keiza bora yare kala tsika za pass kwita kamana ntwa maguyo kwa ta o ki bora ka ngar boxo kwa ta kwa ta go ko kho kwa go ko ba awa kya bat aise ka olario bora amo kwa oliaro diana oliaro ka ayithi kabora iye kwa gogo ma captain shidi goma bora ta tanke sicwara gqesa kabora yen yen ska ha manje ko winagore minute enqita ko kho take gqesa 15 minute kaiza iye kwa bora siye ko kherisa PSL promotion play of the arc akwite he Mosa kite mon captain Siri Kwanza amon kana da 43 ka minute kino Vandala 49 ka minute amon kana ngebi go win magezi kwa ta o ke bora pas kwa khoya ke te bor magezi ko mo kwa magezi ko mo kwa nga za bora nge kara kana mo khake ma bora ka kwa ri ke wo ko ta o ke pas ye kwa ta o ke ma ya ya bora te bor nga nga za kya o kara kwa ta kwa na ka ma kala na kwa bora ka kwa sa kya te kwa mo kara kwa ta o ke ko mo ska ko mo gordino kampenza kwa ho Lorenzo Gordino akitse wo ya ta kwa tsika captain ma Van der Rosa kikada ke tan gyao kya de bora tan kwom kara kya de te kara ngyo ma kitemon ma gezi FC kwa chika chika na tanga khoja oya ki nga kho bora kitemon ko se o kho oya ki nga kho ko bora kwom ka sa oya ki bora ma nga kho ka kya o ka sa te mon bora kwom ta na kho kai kai bora kon nga sa kha ko bora nge de kwa ma kitsa kwa de 80 kho ha Ora se para da raka khata kitemon captain city khoma oya kin ko nga khoro ko ida anka daki oya kin nga khoro ko ida ki go khomo kapiro ko ankara Kwan izaki te una maseko abasi yo kwa ba geji ko yo kwa bora go tsa ko go ko kya bana kho Diana Oliaro bora ke te bora kya bana go ko ka iza bora turu thonga nga za go ko turu na ke ka isi ka tuma bora o kho ha ta o ke kya kara kara gona mo ka captain shidi kwa dik enga nga za o kara kho ya Lorenzo Gordino bora te bona ke ka o ke ka kara ha Le bora ke go ya ka itsa khamana khuwa kwa de David a go ka go bora pass ya ha Tokman nga ya bora si yo kwa ke ye pass ye go ha Ka go bora makta ka ta ke te mona khamana ka go si yo kwa ka isi ka khuwa kwa ka bora ka o ja ma kham khwan Chika ja bora kya re la gite mon kai kai pas ya tamon bora an kwa kwe kha kho ha bora an kwa kwe kha kho go sitara ha mokalaka gite mon ta sa mokalake ka sa ke aba se kho number 6 ta khma mokalake Gordino kwa the road kwa the mukalake akita te tam kwe tsaka sa tam kwe tsaka sa te mon abasi kwa gobeni sifison gobeni nzabulo mukalake taki tam kwe tsaka na kwa chinja kwa te mon Cape Town city kwa nza ta we gbora matan kwa taki te mon kaiza kyan kwa sakaran te yo gbora en kwa se ha Amato chika kya kara bora ka unwa na ja ha Ai jama tshoyo go bora ga tema le kya o kara kha ka unwa na ja kere Wengi koma gala la bora ka iza ku kwa ma ki pase go ka o ki ka kwa kere na ma ku kwa ka ke pase kha ka ka wa tuma bora gu ya ha chika koma ya tshuye se kha ka o ki bora ka ka Amato o kha ku ka kha ka ba tama a wa bora kere na tuma gala na ha Tao ke magetsi kwa di bora magetsi koma go kwa tereke tsika kam go tsati ke go khuwa kwa kwa nam kha kha we san masenge ya na khata ka ye go masukhu tsara kwa ai ke pase go ya ke te mon tsang wan la tsa bora masiro kwa wingi tsa kwa nam kha kha te ye kwa ke a kya re karaka o tsa pase ha kwa nam kha mta e ta mang ya ke kuma a go ka kwa ka ye ke ye kwa boxi o ke ta ma te e bora tsara ke yaki bora sara ha ei bora ka ngaro ko sana ke te mono pas ko ho ha captain sil ko se go ka sanga na ho ta bora ei ya ka te mono pas ko ha Show me an clever like it's a car. I'm not talking to Munborazi, I'm a quumcar, ya, you are. Town quad, Kaki Pasia, Havana Tower, Borazi, you are Craig, at Demon Says Pendeca, Milford FC, Koha, Cape Town City, Feed Pendeca, huh? Magazi FC, Kotawa, Feed Pendeca, huh? Tap Pendeca, Milford FC, Kate, Borak, Azigaki, Kate, or one, Aji, Karaka, Okuma, Iowa, Tara, Korea, Taki, Demon Tower, Okuma. Cape Town City is a tecum and Hong Yuma Kimberly Kum, Kakakum, Ives, Eko Boraki, Charles and Hotta, Emil Vetboy, Dokaram Yuma, Amberhotta, Gatumo Hotir, Ives, your Cape Town, Silicon Sam Yuma, say, Ian Hotta, Emil Vetboy, Norcap, Kakakum, Kimberly Kam, say, Charles and Yuhot, but I pizza bungo 11 manun said, Fandas Dalisto, Dalla da Hanka, PSL promotion play of the Anka Quite. You got a curio, Gabe was kissy, Muego, mine, yea, Gurita, Atanga, Herito, Magazine, Zico, Curio Borau, Winadino, Akanga, that yea, Curio Borau, because Bear Concret, Milford, because in Milford, yea. I know that Borau created Cape Town City Car, Cape Town City Car, Arahua, Tikua, Tecobricona, play of Sierra, Tawaka Borai Kreska, Caracaraca, go come come a Pasio, go come a Diana Oliaro. Borak ek pasha kitem ek kom borak ya mak ay zakum kan khadana kyare kara kho go kom ka ko kom ta ngwa na za pasen te u te ko honar tin sieben o da hono ne kas ka tsak tra te ro da borak ek te dilo minite kas ka te mun tubien tah tah kis yo a kha minite ke ja yo kha borak yo ko khirsan Cape Town City wanam kha yen Milford FC yen da ha PSL promotion play of the arcade te borak he
1: Masih boleh kita kengkama kue, hal ekonomi bola kengdeng ngah, Cape Town City gupola dengak ada pasi kama kue. Masih boleh, oh si utkama kue, tackle jadi dia bola, pintu cungkau jadi bola play on. Atena Cape Town City kira, akhirnya ni dia nama Kezi FC kira, Kezi gupola dah gumi kama kue ngah. Akhirnya ni dia tak Cape Town City kira bola, tu entah tak mana kita cuma cora bola kira gumi ngah 1-1, Cape Town City 1. Magazi FC 1 wache bulage kwa kwa algira ngwata ge Atlant Stadium kuna Cape Town Cape Town City gich ukuna bulage ngwata da uspanita gira kumkum kama kwe ya mazungu Cape Town City gira wana rigaro ngum kama kwe ere ngukuna kwa bulage kwa kwa ikala doa bulage kwa penje wa angira tamtada antra player ngu da dira ugzi bula ngwata Cape Town City gi bula Cape Town City gi bula tanaga Kata bola ke cross, jola kuasa aku bola dan jola dan gudi bi. Kita mesti lagi bola tenaga. Kita ni tuda, Magazi FC kira. Ya pasal bola tinggi agak lain ikhuna yang ngang eh. Magazi FC kira bola waka Adrian Tachtar menita tuan cua. PSL promotion playoff tenaga dah kuat eh. Nasib bola kita kumpul mereka ingin hanya ke bola wami. Aset fans dari store dala di pit 11 sampai yang manu dia kumpul mereka itu adalah SBC Sport. Nasib bola kita kumpul mereka grup bola dari ekla ekipa Oliaro Oliaro ugu bola dari Konga. Nasib bola tengdang mau oleh kuna oleh kongu bola dari hingga pasi kumpul mereka ingin ada kumpul bola ke one touch ikut terkait bola dari hingga pasi kumpul mereka bola long pass. Kadene duta Magazi FC kiwa kontra bola da player gere kama ko bola ngi da khanan hunda ko Cape Town City ole ko ngira su bola da kipa oleara oleara ko bola da duta khon khon hale ko na bola ngira gumi kama ko na akka do bola da cross gudi bola da khon hale ko na e ma se bola gere kan kama ko ama to ke bola ngira o su ko leni ko na telile Jeli leh kong bola rentra Magazi FC play ngiri gri. Nama ten agri dan nama tiga dua. Bocil leh si. Fandala agri. Bocil leh si agawa Magazi FC dengan guna. abazoyotshintshi kika-5 Magezi FC inqum Cape Town City ngere inqum tshintshi kika-3 wachephula kikhwaqwa Cape Town City then kuphola la ngumxhomo kwenqabola ntshola oshikhonqo skills then kyakula ntshola kwaqhonqo kuphola la ngqaba kuphola ngqina ngqale khona Cape Town City ka itshintshi ngena ngqinda ngqo ingxhi tiwi Magezi the yokhonqo kwe ipalatshi kuna wachephula kikhwaqwa lo piece ke promotion play often angela Cape Town kuna at Clown Stadium phola ke ngikhamba ngikho kaqhaqhaqa lekhamba ngikho radio FM hona rishe wa ngikho nika sa chephola ke waqhabiqwa phola ka qhabisha kuna isponi tsake ke aqa ngikhamba ke bola wa Cape Town City isama KZFC Cape Town City ke tshona bola teni gira khwa nge number 48 gu bola angu di bola ra o seti dzaka le kuna phola ke ngikhamba khwe Cape Town City gu bola ra nqa ra apa tshamba khwe bola atshala do bola ka cross baza bola ngi gere tshola ngi khwa tshanga bola ole ko gere khu khabola bola wa kona Cape Town City ekete wona ikona na matala to kona dasing bola mane akwatse amanqanqe ka phenje di elves tpc as a safe bola watse bola ngi khotwa ra baza kona gani kona Magezi FC agumina kona ga faifi Cape Town City ikona kafiri icho gumina ifrd kona ke gere gumina ra matala to ras kona me gere ndi dakwa neti magwi di keep am safe which am get call to bola sir yara was a play again as a come go qui choke us as a call to which gain sing chiba kan gera condition no yara tam che support us ke a quick spani spani cha ngal ngke qui come go Spanish get e supporter sa tu e ganha la bola. E o seu number aha jan gira sa khlomo khu. Mokone Mokone gira sa khlomo khu Magezi FC player. Chok o sa gira sa ba ya khamsa o mtima kan gira khu ya. O seu pende gani kona mal forte gmina se pende Magezi gmina fir pende. Cape Town City agumina fir pende wache bola ke khatwa Center tak manita tsunum chwa kona gere wana tsere makal to kone da gera san Cape Town City mageta a ochinwi alwe tsibezeze amtra bola tsibezeze amtra bola bola ke tane duita Cape Town City kiwa duya tsaita long cross kuchwa bola ke Magezi FC ki nati huna au sho kan bola kalto bola kapenje bola a bola kapenje ya basa ole kauten gere ku khawo bola ole ka gere ku khawo bola to hana regaro ka bola jiga chaate ki ipalan kuna ya basa bola gere hun khawo ke bola ngo ngo e number 3 go bola ra khatang ngo o go peni go bola ra khatang ngo o Bolangira ku khama ga ngale kona Cape Town City bolangqinda ga itsenyo Magezi FC ikhanga gomi khami khokqa khama ku ipkambo ngona che bolagi khwaqwa Cape Town City ki bolatena ga bolangira ku ke Eklon Stadium kona okay cup start bolagira ngun khoga da tngkhama ku emasa ngoli okay ngkha bolaga penje Magezi FC ki bolatena ga emasa Magezi gira ona argar ngun khama ku akaw gira koyre bola gira khama khwa tse cholara gudi bola ra tsa khipa olearo olearo gudi bola ra tenga leni kona bola gira dum khama khwa tse leni Cape Town City wa tena ga yawase Cape Town City ki bola tena ga bola tenga ngwa khale kona gudi bola ra tsa number 55 Masa amato bola ke cross bola ke nege leni kona bola ngancela clutcho Magezi FC ke bola oje bola ke khokwara khamagori tso ba khakala ga khobaga radio xka fm honor tsewa mo ne ga tsatse bola ke wa khabikwa tsa spani tsake wa Cape Town City sa Magezi FC as to tsewa tsene ke ga dumenga ba 1-1 Cape Town City 1 Magezi FC 1 PSL promotion play off tena ngira khotse ramase nientakh manita tongam tigera kama akhmanite asitawatse ko espanitsa agya khoqa ko asang ko akhmanite ewafa njoma ngira kela bola Cape Town City kuphola nencunda xiqa phansi xa makwe Masuk bola tena Cape Town City kiwa cross chow bola ke Magezi FC phola ke bola bola gira tengkha makwe makhopa toru hanar garo jan tem bola ke palang guna rangira leni bola ngan tera cross chow Magezi FC kiwa Toli Masuk bola gira ngon khau ke tam tara bola gira kong ngon de khana ngon de gi bola ngan tera cross chow Bazir bola kucu tengah rakyat ini duita Cape Town City kira, angin apa sahaja leni kau nak dikzi, bola ngontong eh, bola Magezi FC kira, bola ngontong leni kau nak, bazir bola kira kengkama gol kengkama kau, bola gonggong wedang cuma supporters kira kalau tu kama kau SSS panitia kira kuku bola. Akhmanita tsuan njus panima gita acha bola akhmanite ngasi tsuwa tse oche bola gi khat kwara ka ifton cd ge da lo khama khwe captain cd ngu bola ka ho sing ngara pa khama khwe bola ngang ngwe tsenga atana captain cd gi wa kal do bola ka cross wase bola gi na khama gora kum khama khwe captain cd ngu bola da apa khama khwe Ara wase bola din gira tqatqe kona Cape Town City den dude wana kona defense de kona itane dude wana ninte akhmanita tson kona akwe akhmanite qanshi gawatqe kona mase ganitwisi kona wa fefi ya fefi Cape Town City kona fefi Magezi FC kona wa ya fefi Ara bakala kona da sama gira na qatqe apola ka penjera olik ogira ngula ku tra bola Magezi FC olik o kukha bola akwa dua bola giga tawa che bola gi khakora bola ngwa ngwe a captain city gi bola waka wala so bola gi rekin khamaga ngun khamaga gi ngere ngwa bola kala to bola gi ga penje wa a khetene dira Magezi FC gi wa captain city oli ko to dhana rigaro ga bola gi ga gwa tiga pasi khamaga gi gudu bola ta kipa oliaro Oliaro go bola rang khong khong chaleni kona kun gholeni bolangira kwate o se cross kwate Magezi FC ki palati kona akato bola giga penjewa bolangira kwa ka penjewa nga kup kup kup angira kama tse chipezeze gomendira ko kha bola da wesa kama kwing o kwi chipezeze gomendira ko kha bola da kombe sa kama kwi bola gya leni kona Captain City ke e supporters ngi qatwa ngkama ko ya ngi bola bola ngi gun khong na ka ngcha mo chi ikretum da palat i kuna da da kwa go ga kipa go me diga chi o kha bola wa chi supporters ngi ang ar ma se bola gere kan kama ko ka PSL promotional playoffs ne gere kwa e Captain City 1 Magezi FC 1 ma te bola gi kwa kwa gere kwa Atlant stadium kuna Cape Town Bola ngang ada klucho Magezi FC ki bola waka Ana wase bola gira tengkama gol ngun kama koi Alves ngun bola di klucho ra chek ngdi waka benje o se krucho o bola ke Magezi FC ki ngakuna uli kota ni gira ngdi waka bola ki ga benje khata ne duta captain city ki wa khadura ngor klucho a bola ke Magezi FC ki ngakuna uli ko a chek kama koi ibi inga chek kuna Magezi FC ki bola tena ka angira ngwa tege Ole kona khokka bola arbaz player cha gera wana 2 on 1 Cape Town City player cha thekla kya Magezi FC playing khokka bola cha keeper Oliaro Oliaro go bola dat ehuga ne gudira tesi da keeper Oliaro Oliaro go bola de ko ne maga pasa bola long cross kuchok ka bola ke Magezi FC ke ngati kona bola dena Magezi FC ki wa gera khokka bola ar garang hum kama ko gera wana tse Ya rawa se bola gere kan kama ko wali ko dan gere ton e go bola de passe kipa ci bank hore o kan bola bola gere kan kama ko en kat be gan e dat wali ko ge sun to play an do ko ci Captain City ki phola tena ka ngu phola nga kara gera pas khama khwe khwa bhole ngale khona ya bas pas ikan tang si Captain City ka gera pang nga phola ga ku thui nga si gera apang nga phola gera tang khama khwe Captain City ki watina ka I chokona khara phola gera ko e Athlone Stadium kona ki Cape Town phola gera ngum khama khwe campaign che phola nga si gera atlo chon e was Cape Town City then gera wana rigara bola khatane duda magezi fc kiwa play go bola de du bola ke khasi khona ra bola gele bezi ke po go bola dan khatang wa o ra sa bola gele kankama ko players ngising in kwa o tuira umda gar atu sing bola ge mani ge de na wa khawya bola magi ra ne wa khawya oche bola ge hot kwara kankama ko ngumthama ko ingi hanum ke bola wa mi aset fans delhi sto dala ge pit 11 sapengwa manu Captain City gida wana khama ko regaro sum khama ko ipala chekhuna kolik okh gira to duhane ke regaro ka bola kong ka khama ipala chekhuna magezi fc tane gira wana regaro tackle tane kya gola doli tane ge tackle bola nga da klucho free kick oche bola ge khwa ko re kan khama ko sum khama ko chigen doli da kam de tackle tackle kolik khuna tackle from behind wache bola ge khotwa ri khonkhamo ge khonkhamo ge to ga khakal kam kam radio x ka fm honor ni sewa ngo ne khasa che bola ge khu khwa spanish ge tena captain city shama ge fc bola ma ge ra ne wa khwa ni ntak manita changam chora akh manita go tri ac2 ko e bola ge khu e wafa bola ge khonkhamo ge bola ma ge ta akh khwa ngwa 11 d spanish ni ma chi de ge ta o bola wache bola ge khotwa ri khonkhamo ge khonkhamo ge rasio bola teni ge da Captain City gida wana rigaram khumkhama khwe atta to bola ga cut better rigaram khumkhama khwe Captain City gida wana ka bola ta tena gida block khama khwe oli ko ko hana rigaram bage ZFC defender ko hana rigaram ga bola ge tham dan tham dho dho khwe ge bola ngun kuna area nga ga tham dho dho khwe area ngun kuna ga defender ga ga ko di bola Captain City tena gida wana rigaram khumkhama khwe kam bola de elbeti pesez echora kan trapole pala ragzi playing uteni chawa kure kam bola dange to dumzale ni kuna wache bola ge khwakwa tin kama kwe PSL promotional play off ene gira kwat e Cape Town City 1 Magezi FC 1 wache bola ge khwakwa mche gere kama bola ke yakhwisi kuna kwe nyenta manita he akhmanite qasi tawat e Cape Town City ge lwa khama kwen du tom Magezi FC he da igdan khama kwe palati di khwi ge ngwa khama kwe ge ju defender khuna kwa njuka am khama kwe semende trois ngi ge kokwa qoli khuna ko itri to ko bolet kan na wi kipa yalve tipe tipe zez tene ge sama khama kwe bolat khama kwe ge khama tipe zez tsote ko tra khama kwe pala wache bolet ge ngul to ko wache bolet ge khotkwa khama kwe to ko khang ngam khama ge radio x ka fm honor den sewa ngo ge nega ding ge hanam ke bolat ge ngam uli ni sewa min aset fanes jalisto dalage 11 sapengwa manu
2: excave monartin siebe o eta go negate kom ngala borata ke karate ki ako khere de te e ka dri iri yap thora borate bulu te kamona de ako khere ni khwedam no khon tale ga jambora khara qan khara ke ko te koma magezi fc lu cape town city ta ka go psl playoff ta me de borate kom ko chan ko ma khugo ko nge go south africa se tsauli ga se kalo a bora yen yen ka han ko ya ko khere tsho kwa nge te mono be kwa kha pizza bengwa 11 ben ma no no te ko concert fans da listo dala da bora de khalan as pa de sakurina safiri tu ipenene cape town city kwa ara ho tsan ko ski mangye go ta kwa kyare sana ko khavana siam samo chepe foundation sika ta hono khavana ena a kwa kai ha de nga se sun kino a kwa ya go play offs ka kwa ya khiri na kwa firi pende ka kwa tsara a do khona e yo kwa cape town sorry magezi fc milford fc kwa se a ya go kwa to khona khuri wo bora e yo kwa asiki asaki winner de nge kwa sa be kwa nge o grino Milford FC nge go e yo kwa go he Magezi FC kwa khabana kya re sana go isa betway premier sipsi kano a kwa winner khuri o bora Milford FC kwa sekwe Milford FC kwa be kwa isa kwa o grita mana a kwa khu go nge o krisika a di go se go nge ki e yo kwa bora a se ka motsa mo ha tsam to ki khara la bora ya go khiri na kwa no to kya e kala ga e ga go tsam kya re kala go khate XFM studio sika abel victorino take e tsa kong tsosa
0: Exka FM 107 nxekene ngira ke tsenza kamtsa bola ncinci kamtsa ke sake qala cumtsa umay kamtsa titi maga gumi qhamuke tsike kamtsa ke kamtsa wola aqhabu qhabu qhamtsa sinde ke titi ke qhamu kamtsa xa diko isa kamtsa ke sike ya umay kamtsa ke ngumi xa wa bori ku xa uita mtsa samtsa bola ye pizza bengwe la manu sa setfanis dalisto dala ke kamtsa ke bola cumtsa me qala kya magezi sa Cape Town City wa kamtsa sinde ke qala sike ngqeda ke 1-1 that sike qhabya ya ngqofa sita mtsa sa ke wisi ngqa kamtsa ke play off nguli qhamu ku xhami dea Benny, Musica, the Agden, Catan, and Cacu, I come, I do that in a gulicam, Hami, in the Mogan, Cucata, Gang, Litawa, I do that the Dana, Olita, Caduta, Kamaga, Pansita, Agulita, Mugutama, Vangaka, Caduta, and Gulita, Agolonaki, Kama, the Gusian of the Sataki, Calacum, my Egosian, and Cacaque, again, I'm some Bolewa. Cape Town City sama gesi sa gigulit sa gologan doang kaduiteni gagalia ta chiki ke kwa ke kwa ke usia nam tasenda sa ke draw ini ta kuna kam tasenda Cape Town City kada ni ke duide danda wan kuli ta ma gesi ang kwa ke kum kum a ta sende ke sapato ya sa kaduite akho kwe ta sende ke mzuma awanari garo ya akcam wanam mzuma awanari garo ya he ka kadui yang kami dek akcam takan kwa kapende tam tasenda ke firi firi wa ma gesi sa Cape Town City ta Malforti anang ta agamina sisi ka usia nam tati sagi in adu ka ikam sagi kala cum cum ya kam sagi ki a vons ta kam cum cum di tinde jun ka usia nam sagi kwa kam sa prom ka sonam sagi ka usia na ka wala ki akam ta ki iman game sa wala titi ki kam kam ta sagi ki tuwi der tuwi kam sagi fe moni tam ta sagi ni tsa kom ka ki kam sagi tsa bi koma a kam kum tua ki akam tsa bi lungu sagi ka tam ta sagi titi ki kam sagi dri sagi adu ka usia na ti hana ke a studio na ke kimberley yang kwa ke kam tsi bola ke kala kam tsuma yang kwa kam tsi playoffs ke mangi na tsing tsa tsi gam tsa tsim bom tsa sam tsa bor ku ngum ke kala kam tsuma yang tsa titi ke akam kam ka ya ti oke wala fe firi ati oke siziri kala kam tsuma hey game tsa sing tsa game tsa titi a gam tsa ya kam ke tsim bom tsa tene tsuma tane tsa ka ke wala kam tsa he wa twiri ati tsa ke wala tsa khata na sam tsa bor ku ngum wa mi a ba vanzen u tere ne kam tsi ga ma tsa ya tsim bom kam tsa ke twiri tani ati tsi ke tsim bom tsa tsa gam tsa bor ka ngum tsa sing tsa sing titi ma ke gam tsa kwa tsa ngum tsa sa wa khuntali te ke khuida ngi ku mong tsum ke da ke u sing nam tsa sing ta a dui na na ke titi a tsa tsa kwa ke tsa tsa ma ke tsa studio ngi da ka u sing na tsa tsa ngi tsono ke bola ngi sa a tsa ta ke ka ba ka ba kha mo khwe a tsige ho fasi dem tsinge titi ke kham em tsa ho di ke o sisi a tsa buri go ka ya tsa kam tsa ke qala tsum tsume ke kuma ntsuge song is no biggie

Unang mazilit mo hongga tungang mingin hiwaf ifirwig exco FM. Viskap kiga primera ang ha Ellen Windy ta ikum ka ang ki isentrum ki riden dalgo ni kunam ya kaya ju kaya ang hi kogmang ga ni kuna ya gugin ui ta bunga ngi hi gya kul am siwa desini ki ka bunga hong kalakalik gugin ui. Hagiau ko i tagigate ni kaya ching ngay kanyas ki kumisala ki ya rekhirang ki chikang hi i atu hong kato ki makwa chu ki chimbu nga chi cha ng hi ngogi bunga hi hi gya kula ki kri si sang hana wachi hang kai gye kwa wuzala o. Windi nga hong kang hi wachi genga ngi gye ki mobile i sentram hum ya ng hi si gye kwa wuzala o. Kawachi kang isi tani gye kwa wuzala o ka lugalo hong gi hong ki profensa laas ng kwasa ubunga. Windi yaw ko iti gikawati kwa awana kwa lo ati interneti hingwa ki data gikawuzala o. Kawati ka ang hi jitkisi i atwisa awana katusi hingwa ki kang hi awa kwa ki tam kwa cho ang tika hingga kwa akwan kwa ngwa ki chika ngwa kwa angwa kwa. Ta jitkwa kisi ng hingung profensya ang katwita gya kwa sam. Furundi lagi ka mandra ohon. Ya ok ite ki kang ha ochi khundi dibi ka su ki strategi ki u frunde la vi kwa ma ho ki ka tte sezi ha tia ka un ka inski kho ki khangu ki ko ki tu hum pangal ko ga hu tu tu ta gi ha ho frunde la vi kwa ma ka ho a i hu ya ok ite ki proye ka un a o regiran ki i tia ng ka ya tu hu on su ki gwarta vi kwa ma ngu ka ha ingwa ki bunga ngi hi gi kwa a ga ka ga ki frunde la tiang ka ng hi singge kwa ang huya gani geng ka ku ga ang ngoli hingi hong ke ka tia ang hasa hi ngoge ekonomi ka ng hi sa tuhong ng akwa ya ki ngoli ng ki teknologi ki ka tia hi ki ti ki ka ku ng o ati wisi si ka hi ka lang ega singge asang ki sumani ge akwa sa wakam parte ng e hingi ti diw ka khalindi o jhe jhea singge a okoy tige ka kya tiga ang hii nga kya April ta dokhalas ki okwe gi sanga tunghu o tuwakam. Ta komisari sa ang hamay kol masya patu o suk ki ka frundila tigim pumalangal gani kunang hong galak o ngay tigi okwe ngawam. Yagi a okwe tigi frundila hanggi hong ya ang higi a proyeka ng atuang ki bait barak gani kunang ki ka frundila kalang e ki Zimbabwe Limpopo hingwa ki Mozambique gani kunang ki osuk ki frundela ng hiwa Iswatini ki kawam ki masiru ki katsawo hege Fixberg hege Lesotho ki Kopfontein gana kuna ya atiwo ki frundela ng hiwa kama butsana gana kuna akwa wisisi kwa ensi gya sum masia patu gya okui tagi frundela wisisi ha gya tiyang sikhlindi gya sum ta ojiha jiha ta tiyang gyan sitani di ta angam u mukungu hasa kawa makwa tru si gya uzale ki tiyang gyan ki kaman ni kwa akwa kang hinga o higi akwa sa Tati kwa ya hi gya sa Malawi ki ka konsultat ya hi wa Adam kwa ya hi gya sa Malawi ki ka konsultat ya hiwa Adam Ali

iya chi khoi ng kai ngum gyan kwa ka bunga hm hali iki ya ki kang hi si ku ki okri oi he ngoi ki pam kai ki ge u he ki tu tu yang he ki ge ki chi kha gi hi tang chi dik kham ko kola pa pla ng ki i pali ng kha ng ta ali gya okri te gi malawi ki ka vi kwa ma ko hm kang hi a o chi kha hi ng ki i pa pe lu hm o i ngai hi kang hi o o yi sing gi ko gi kham su o ta sa ama te gi ka chwa ka ta cham a ko a ti a fir gi a chang hi a chi khe si khlen di a sang hi a kwa sa mo ku ng di win te ne o yi ki ngo le ke ng ki kham chi gi gi a kwa e fa si ngo le ng gi ga cho organisasi gi a o ku i ta ki ka wa chi kang hi a ke o la ke ibola ki ka kai ka mko ong ka khlin din khma chung ha ta director ang ha vi khi u ki ka wagya ok ei ta ke lugalo kha ang hi sigya khamsan kai ka he ke department ding hi khim su ga chi ki ge ko as maria van kerkhof ang hm ya ok ei ta ke chi khlin di diwi ka o chi chi ya ke bunga hang ki khlin ngum ko ong hm ji sang ge ji khoin ga pang ge bi ko ma hang ama hi ka wa chi ga ga se u thoi ge tham khoi ge wala chi cha ang ki khwa sa u in ngoi ge kai kang ki kan in hi ge chi ka in kan khot chi ge ko ki kwang ka ge kum se la su o hun chi khoin sa ang hi e ge ka ang hi sang a sang hi a ko ye ka sa chu ko yi e ka wa chi ka hi ge a khwa sa yi a chi wi si se ge pali ngoi su o to wa ka ni ni ka te ge ngasi wala wa wa si si rum ten ji da sam in ngi ya khwe da mu wi ge x ka fm

mbamba raho se ko uicera do twa hata cecetin kwena ncete yato kwate o xai kusiteteko cecisa te uprograma burikus tecece kapa camphaenca uicenya mokwa takloe kokunta hanha sie ko faifirisiokate siegueno akwesu dzao tako di burikus uiceteko kunkabo kweti yaftakapunda no tijao tate nzilitamo Eska burikuski tete kokeke bo burijik te kokwa kokunta kokungo bo dritle ji sinyam ka kwete akomno UDM takite trek amkona khana wa akate si ngtese ka parlamente sikitini mutitu se ngomo ko yena nata ngo jao ka reta cha statiki jao ko kwenu tako cha te uroko politiko ko ate kokuka jauku da kloklote diskum da kuno kapten Johan Potipotriter ama Pumalanga polisana kete kuma kama matkatkani ani zate ko a gyami kim da kuno kam ang pata ato a kudi sa kuna te ko kanti mbunga na a jauta ko yung kanto niya tiyena da kuno district ko ka si politika party a parlamente ki din ji khaju ane a president msero rampoja mukuyeti ko he simutitu nyamiku kulisa kha homkara jao ka isa hinde ne khan

0: ke boring ga ke boring o ka chata ka ti boring ak ka chata khom kom o ka ti boring ka chata ka ti boring ta ko ti te ko kungote ti twa o ma ti kungwe nga ka ti boring no tik a memba qara o a jao si a si murua ni ka aka mba qara ko ye ku buma ma tori sha ka aka si ku ti aba na ko ti ta aka ti boring buma di kao o
1: Blackfontein ngikana kuti khwembungana omtok eteko na chief kama mamukua. Cha kwati 10 juni 2015 tuanaksika. 58 kulina uingi te huako. Ama cha timbele ispatra siki Robert Mangaliso tekekisha ni kuti nsiki. Ngama uro hii kere kera mwenu. Sheve mart 19 inafier taksika. Uing kish kere tihe kachata tikuwe siki. Nkamsiki ncema charge re gwatino khwembungani ki tseude ngutya go kana gwatino gama khwembungani a katremako kwa hambe katremago o khwe a nokabama mokuwa a bungana an tseusha ngasha ne go tseude shota gandi ed gana omkete kuma gani ki hambe re gwatetsamsika

Unginami kunje ukhona ehe has it other nqaka iko nje ukhona akunje icamskan nje ukhere ana clam here down na kugana dzoma nje tama sota hina am takwa icamsk nqaka iko ganda ko munko ga set african ta katre ko harda icamsiki a go di ukona sikin nje ukhe de qona ka ane tsa uma khamqem khama yuni ya wa anje ukhona nqaka iko camhen ngumqem ya go nje ukhona ana di tsa tama go ta ga camhen nqaka go nje ukho tuwe into teteko takunqaka te ugusa na tekhana dominyo sotaina a tede kwaratini tama aki.

7 am tako 33 ga minute nge gwa ha order 10 7 o wen ye xka fm siki tswana o program tswa ga twane te ga di 27 ga di minute ya moeno e ya gwa segerena go sa kongwa te a area am yo ka sen anyanza ha ka e go di te ko mo te program nge ki exam ne tswana ya mogati nge karate a ana go xa ha dikinunu u di ya xa sene u xa sene da go no class di ka tamashi no xa sene di kongo koma a e da go go karae a go tswa anzinza program ke te ko mo ti tate

0: Ke boring ga ke boring o ka chata ka ti boring ak ka chata khom kom o ka ti boring ka chata ka ti boring ta ko ti te ko kungo te ti twa o ma ti kungo nga ka ti boring no tik a memba qara o a jao shi a shi murwa ni ka aka mba qara ko ye ku buma ma tori sha ka ka ye ku ti aba na ko ti ta aka ti boring buma di ka o ok
1: Blaakfontein ke ntlana ko ti khwembungana omtso ete ko ma chief ka mama mokua cha kwa ti 10 juni 2015 85 kulina wingi te kwako ama cha ti timbele sipatra siki Robert Mangaliso te cekisha ni ko ti siki ncima woro hi kere kera mwenu 7 mart 19 ina fier taksika wingi kis kere ti he kachata ti kwe siki We come seeking a charge at a huatino. Quembungan key, Cowden, which I will canna huatin. Hama, quembungan ak, at the macoqua. Hambek at the mago. Oh, quea. Nocamama mokuam. Bungana, and Cowsha, Glasanoco, Cowdy Sota Handia. Et Hanum at the coma, Hanki Hambre what a tramsica.

X ka FM ka wa wala ngoy pangom tan ko chu au ngo program ko sa wi se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pangaw ko e khai ko radu ke numuro ya woni tin seva pen ne kha FM anum tu ko au ngo wala ngwa ang ko sa wi se ka ke a wala ngo ko na ke ka ba tu khai se pangaw ko si de ka wa wala ngo em tan chung ngo ko sa ka wi se ka ko ka ke radu we sidegi mtere chwa ki mungo wala ngu isare kwa nkat ngu supa ki fiyar ta khabunite mungo ta ngu wala ngu ten hwajit taba gu sa kawisiga ngu kawikaya ki mungo maso tendu ta ngu wala ngu

0: ke boring guy ke boring o ka chata ka ti boring ak ka chata khom kong o ka ti boring ka chata ka ti boring ta ko ti te ko kung o te ti to o ma ti kung o nga ka ti boring no ti ka men ba ka ra o a ja o si a si muru ani ka ka ba ka ra ko si ku buma ma o ri sha ka ka si ku ti a ba na ko ti ta a ka ti boring buma di ka o
1: Platform ke tsana go di khwembungana o mo etego na chief kama mamokua cha gwa di 10 June 2015 tonaxika 85 kulina wingi te gwa go amacha di timbele spatra siki Robert Mangaliso ta tsekisha ne go di siki ncima wo ro hi kerekera mwenu 7 mart 19 ina fier taxika wi please kere ti he ka chata ti kwesiki Nkamsiki ncima tjaja le gwatino khwembungani ki tseude ngutya wo kana gwatino gama khwembungani a katremako kwa hambe katremako o khwe a nokamama mukwa mbungana tsan tseusha ngasha ne go tseude shota gandi ede gano omkete kuma gani ki hambe gwatetsamsika

Xka if kawa ulanlo ipangom tena kuchu aung programo ko sa wisi si ka ke rado ke kaba tu ka kai si pangom ko si lagi ulang jichang tena ko nga kamo ko ta ako e alikwa programo nga mtu tu ko e nga ka ulang jichang ko sa ka wisi ka kong ka ke rado ke me nga ka ngal mga kanusia ko sa Taki akasini ke chukuna kawa chingo tule pango kusia wa chikim ten chongo la majichango sa wisi se ka ke radu ke kaba tua kai si pango kui kai kwa radu ke muru ya wani tin seva pen neha fm anum tutu kui aungo la majichango sa kawisi ka kong ka ke radu agusi de kaba tua kai si pango tenu kuchu aungo la ngue sa jima ka ke radu ke wala majichako na ke maungo maso tundu ta unga ulang

FM kawa ole ngoi pangom tene ko chu aunga program ko sa uji se ka ke radhu ke kawa tu kai se pangom ko se te kwang khan ko chu pa ke yena twin da khamani te mo hong tong ngol ngoi tene ko chu ta ba ko sa uji se ka ma se de ka wa kan uji se kha se ne ke chu na pangom man ko sa wo chi kem tan chong ngol ngwa ngoi sa ko uji se ka tamasite kawa bungus ta khim me mte chong ba ngue sa jima ka ke radu we ali kwa pro kham ngwa mte tu kwe ngue ta ola ngi chang ko sa ka wi chiga ngwa ko ta ke ola ngwa ko nga tamasite ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa ola ngwa

ekska if kawa ulang ay pangom tano kuchu aung mga programa ko sa uji si ka ke radu ke kaya tu ka kay si pangom ko ay kay ko radu ke numero yung ni ten siya pen yaha FM man tutu ko ay aung mga ulang ang ko ay sa uji si ka ke radu ke kaya tu ka kay si pangom ko ay kay ko radu ke numero yung ni ten siya pen yaha FM man tutu ko ay aung mga ulang ang kuya sa kuya siya ngay dagi wala nga jitja ako ngay dagi kawaya tuwa ka isi pangagam tan ko chu ako nga wala nga jitja ang kuya sa kuya siya ka ke radu da masi dagi maunga baso tan dito nga ba ulang

0: Ekska FM ka wa olang mai pangom ten ko chu aung ma programa ang ko sa ko ji se ka ke radwe ko ya tu ka khai se pangom ko e khai ko ra du ge numero a woni ten se va pen ne kha FM man tu tu ko e a ngwa ka olang ji chang ko sa ko ji se ta ma se de ka wa ne kha ka wa mani te cha ten ko chu ngwa ba ang ko sa ko ji se ka ke radu ke olang mai pangom ten chu ngwa ba ago jide kawa tu ka khai se pangaw ko khai kwara du ge nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm an tu tu ko a ngwa ta wala ma ji chang go sa ka u ji ga ngwa ko ta ke ra du ko ale ko program ngwa ke mo ngwa ma so ta an ta ngol ni ma ji ta ba
1: Hi, this is Mandisa. I can't take your call, but please leave a message after the tone.

xka fm ka wa olengwa em tena kuchu awngwa program go sa wisi se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangwa ko e khai ko radu ke numero ya honi tin seva pen neha fm anum tu ko e awngwa olengwa ang ko sa go wisi se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangwa go si de orang ji chang tena ko ma thamo go e dam tu ko e a ngwa ka olengwa ang ko sa ka wisi ga ko ka ya da meng ngoi ka ngam me kanu se gu se de ge safety ge dewe ko ni kuna kanu se ko chim ngau tu le pang ba atu tu ko se man ko ka na da ko kum tham go se o aman ko sa wo ji ge mdr jong ba o la ngi ngu se gu ji se ka ge ka ba tu kha ji pang ba ko e kha ko ra du ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm man tu tu ko e au ngo la ngo ngu sa ga u ji ga ko ka ya da ma se de kwang kha ngo su pa ge wo la ka cha mo don ko man hun ko to fi ri wo chi gem de jong wo ulang ko ko sa wi si ka ke ra du ku si de ko wa tu kai si we si de ko ti ni ko 15 minute ten ko chu ang ko lang ko ang ko sa wi si ge mung ma so ton ti ta ulang

exka if em kawo ulengo ipungo mtene kuchu aung programo ko sa uzi si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pungo ko kai kwa rado ke numuru yung niten siva pen neha FM ulengo mtene ko aung ulengo yung ko sa uzi si ka ke ulengo jija kona ke kawa tu ka kai si pungo ko kai kwa rado ke numuru yung niten siva pen neha FM ngan tutu kwe aungo wala ngawa ngu e sa kawisi ka kawa ta ke program ngawa kon ngaya ta ako sida ki kawa ma sida ki nekhen dihar ta khamani te kan ngu si pa a mo kawa ngawa wala ngu e ten khoji taba ki mea ngwa kanga mea ka nusia kwa siya ta ke dewe ke safety kawa jing ngawa tu le pa ngawa kwa siya ke ma ngawa maswa tundu ta aungo wala ngawa

Tiburinga, Tiburin, or Cachata, Catiburiak, Cachata, Tom, Tom, or Catiburin, Cachata, Catiburin, Taco, Titeco, Kumo, there. Titua, or Matico, and Catibur. No, speak, I'm a bab, or I have jowls as in Muru and Akambat, or I could see Kubuma, Purisha, Kanka, she could have an uncle. Tia, Tego, Kunkara, and Kujati, Akashimaterana. Akatiwuru buma di kao ok moa a uan e kamekwa nin e kamekwa tim khurim twa na tim thoma ko jaro ko kum thoma ko tiku amne tin ne sin hambe tama ti thoma ko manu ma ti kum him ko yo nin e te ne ko cha uma a ko je moa a go ba a tswa tim tswa ma cha tlo kwa ko nem khom ba ham di si ka sha ta kwa no bukam ka to tsa en kara khishan Bukam kanenga tedi ya kwenkite ate akare kwa tsomna hambe tedo yegwemo te kaya nyama yango yo akhora taka yako kapiriri kapiriri kwa kwen Africa mema te ya kwa nem Africa kitedo yegwe hambe nge khome te chanya he shinebo derefuka ndwake timuno tingata timote ndwake na tatinya kuri tatinya te kano tuye tidi ya nje woti de ha tino nguri yangu nguri be sham ke kwa te ngom tom tom he awanwe Na tum tum hiya te nga ko nga ki ti ni nga. Da ko nga ki ti mo na ati ku. Da ko ti ya ko nga ko pi cho nga mta ma ti. Bandera nga no jere mo ka nga. Da ko ti ya no mo imbe iye te kaya da ko ti ya pi cho mka kaya ko no pi cho. Ah, da o khere na ko no. Nga khome ya no bandera ki o akuri ya kwaat. Nga ma kwa la kwa tom no khaba na ati ya ati no kani ma ti ya kong. Kani ma me ka mo enge kwa hi, enge kwa hi, enge kwa hi, enge kwa hi. Kung atin ti radio tasya siya atin kapu kati si guya ti guya kare na ako nga radio tasya ano to mo weto ay ako jaw o watin ti ako kain kara ting guya ti jaw o watin ay kuma ko kama na gawa mato ka tube to kuma ko kung ati kuma ko yakare ko ka ta ako no radio tasya ay kuya ko ngon ko no kaya ko mato kuma ko ti ay to kuma ko ake radio tasya ke kuma ko kung ta ako ni mhom mato kuma ko kung ta ako ni mhom na kati ng jaw o watin ti ni tuya o watin Tahiru ni kati yako, ya nga matimono, anga chia kati shetala kukua, kuwa mato tema. Habana bandera mtuwa chia mtena kumutena bandera mi, ok, ata kwa ni kome ya chia shetala kumua na taiti ni chaka. Tako ni bandera mtuwa habana chopra macha mjahe barahanga, eture, ture, takwe. Tako kena kuna aka ndao di mamu ka chia mshietin, aka chia mshin, amka nuku. Kere no nga chopra kaya chia mjahe ni kia toboti ni kome enki chia mkaroko ati hamasharoko keno. Nam khoma khama sare ko tsheno tiki gwe ko tsat bo wa kaye go ba kaye go hon kaye tswae ko tloyo dire bandera me ya ko ka mama mhlabati lo da kunika namsanze unga yeka dine time ah ti khuwa go be khome ti di ta go eno khama sare ko tsane khome tiki gwe ti ne e ta e go me ke eno te iye go kunwe ka ba o ha di hamba ka te nya ko o ha khun kwe te ngam o te ma nga kwa di khama kaya ga nge uchaka ta kwe chaka ta dikhama kaya adana ko khani yisesi dikhama nga kwa ete ata ye uu khabana chako ma gobe mdome mdome tinga he uu he gandhi ta kuma ata miya ko oka ta mananya inkri ta mima tabe amati ya ha cha kheri kheri na cha ya ha kain tangi uu ti mdome chako msha uu ta chako ma gobe ma kuridi mdome ting cha nga kaha ngora ko hambere kwa te ti awa te kheri

xcar fm kawa olengo ipangom tenu kuchu awngo program go sa uji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ge numuru ya woni ten si vapen neha fm manum tu tu kwe awngo olengo angwe sa uji se ka ke radu ge kawe tu ka khai se pangwa akwe khai kwa radu ge numuru ya woni ten si vapen neha fm manum tu tu kwe awngo olengo angwe sa uji se ngai Tegi wulan ngawem, da chung ngawem akwa ngaya, tegi kwan khan ngu sipa yin ang tuwinda kaminite, mung kwan ngawulan ngwe, e tenu kwan kong a sitaba, ang kwe sa kawiziga kong ka ke radhu, ako si tegi kwan tan chung ngawa, hea kwan ngaya tegi kanuse, kawaya tuwa ka isi, tenu kwa chua ngawala, kwan ngaya tegi ka uwa, wasi tegi safe tegi dewe, ke kanuse sipa ngawa kwa ching ngawu tule, ako singa chukuna, uwa chikim tan chung ngawa ulan ngajicha, ang kwe sa tegi jima ka ke rezdaha, ke urango konha ke kawe tuwa khai si pangwa kwe khai kwa ra du numero ya one ten seva pen neha fm ngam tu ko ngola ngwa ke mongwa so 22 ngwa ulang

xka f m kawa olengo em tena kuchu aungwa program ko sa wisi se ka ke radu ta ko si de kwang khang ko chu pa ke ach minute um kwe ton ngo le ngwe ten ho chi ta ke ka wa dang te pang ngo ko si de chi ma dang ke olang chi cha kwang ha ta kwe ali ka program ngo um tu tu kwe ungwa olengo ang ko sa wisi se ka ke radu ke ka ba tu ka khai chi pang ngo kwe khai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen ya fm si de ke a seva mani te kan go supa mo ton go ba ola kwa de ka wa tang pang go si de chi ma dang ke ola ngo ko na ke ka wa kan o si se go si de ke jo a he ke kola ka go u zela pang go ko si de ke ko jing go tu le ke kan ka jo ang a go si de ka go u zela ka kwa han na thamo ko e problem ngo pang go ba man go sa o man ho wa kabu zila kwe kani ki chung hale wa chike mta chung nga ba ula nga zicha hongko isa kwe zise tama sile mai kumise nga ba nekhe ati zike kwang siwa mani te chua nga mta chung nga ba hongko isa kawu zika nga kwa kaya tama sile ka uwa kano se amani nga se nga daba kani kuna utebe ki safety mkwe sile kano se tebe tutu kwe singa chukuna kana daba akala tuwa kata kata pangu kwe singa hongko nga kam hongkano zise agwe singa yoko safety wa chike mta chung nga ba ulang jichang ko sa wisi se ka ke radu ke mongo maso tendu te ngaba ulang

ka if ka wa wala ngo em tenu ku chu au ngo program ko sa wuji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pang ngo ku khai kwa radu ke numero ya woni ten seva pen ne kha fm ngan tu tu ku au ngo wala ngo ang ku sa wuji se ka ke program ngo ko nga ke ka ba tu khai si pang ngo ku khai kwa radu ke numero ya woni ten seva pen ne kha fm ngalum tu tu kwe ahung nga wala nga jitjang kwe sa kawisi ka kong ka ki prukham nga wa ta kawaya tuwa ka isi pang nga ba kwe senda ki kwang kan gu su pag miniti nga e humo uta nga ba dang kwe sa da gen chima dang ke ula nga jitja kwang ha ta masi da gen mei kum sen nga ba nekhe ati chike kwe mta chung nga wa ke masi da gen dang nga kwa nga de ka uwa kininu joa e ke ko la pang nga kwe se dake kawa ching nga u tu la ke ka na kaw chua nga kwe se dake kaku zila kaku ahana thama kwe problema nga u pan nga wa mani mho siya wa mani mho wa kaku zila kwe kani ke chung hale da ma si dake wala nga jicha kwa nga dake ka uwa ako si dake karimi ke saif dake duwe kawa ching nga u tu la ka na kaw chua nga kwe se dake bunga mani chua siya nga na kwa ma si dake kaka ke chukuna pan nga pa ang kanu si siya tutu wa siya ndibe tutu ge chukuna uwa jige me nga ka wala nga jicha nga sa wisi se ka tamtene na si dake cho nga wala nga kwe sa ka wisi se ka ke radu ke wala nga mtene cho nga akwe alikuwa purkham mtutu kwe unga wala nga sa wisi se ka ke radu ke maunga maso ta gwa nga wala nga kujita pa nga.

0: Ke boring ga ke boring o ka chata ka ti boring ak ka chata khom kom o ka ti boring ka chata ka ti boring ta ko ti te ko kungwe te tikwa o ma ti kungwe nga ka ti boring no tsika memba ba ra o a jao si a si murua ni ka aka mba ka la ko ye ku buma ma mtori sha ka ka ye ku ti aba na ko ti ta aka ti boring buma di ka o ok
1: Blapfontein kinkana kuti kwembungan omto ete kuma chief kama mamukua. Cha wati 10 Juni 2015 tuenaksika. 58 kulina wengi te wako. Ama cha timbele shipatra siki Robert Mangaliso tekekisha nikuti siki. Nungama uro hii kerekera mwenu. 7 Mart 19 inafier taksika. Wengi kishkere tihe kachata tikuwe siki. Nkamsiki ncema charge re gwatino khwembungani ki tseude ngutya go kana gwatino gama khwembungani a katremago kwa hambe katremago o khwe a noka mama mokuwa mbungana tsan tseusa ngasha ne go tseude shota gandi ed gana omkete kuma gani ki hambe re gwatse kamsika

0: mimi ku kayekhenda banga khawuliku thake makhangoke nqa hay makhaka wana quke kha Antonio Sabao nje khuma ke gaya ngami ke kam chuwe kha boyomba yange ngami ke quka la Antonio Sabao thake makhaka ngu Antonio Sabao khawuliku nga khake qane khake chu Antonio Sabao nga kan khake wanzani toto kauke chama putu hay kauke chama putu mage uwa kafeng ta ogengia khaum tuntu no wa gmecha tandibita ke chiachu tagya mage chiachu machi kake un vie ke cha ta derta vie ke mage jaba tropa mogun jaba tropa ma heita ko kamu mon ta thoke chhatu tagen kai tagye ke chhatu ke ngai minga khanda ng taminga ke khanda ng juge ono mutu akhe wa ngau kamomo atakya ngau ya khasre sande ta juke a trup ta ma mogushin ya chi o
1: Ishinga family ishande be isha chawa kwa shayin wishi kaya kanga.

XFM kawa ola nga e panga mtene chong nga wala ngwe sa kwisi se ka ke radu ke ma chwe khamu ke bunga ke iwisi se kuma se nga wala ke akwa kuma ngu ate jike meta kan kuna ate jike ngu ngu ate jike ngu le jion ngu mtene chong nga wala singa ye chetman style o manyel ngu da bungu se on tutulu sila